0: to lain pagining sanina gisuot lain sa lain nga klase nga politiko pero wa man kita na to dito kita bangan man wa man magkita og kanang hamay recommendations kapitan ani wa man
1: unay na kanindot ba kay wa ni recommendation sa kinsa mga higala pwede tungkol dito why gipinit why pinihig
0: man basta kay magpa kuan pugka kanang magparesita pugka kay na magoy uban god basta kanang medical outreach besan wag way sakit muli niya dito ang tao kay mga tambal kay iya da pangandam ba
1: usa sa to ang nakita dito bitan section dunay mga mi-react po dito siguro ka kanibitang kauban
0: mga trolls po to kauban dito
1: siguro trolls ato ni basahon mga igala kay dunay mga nag-ingon mangod siya nga malagi na mo ato dito barangay usar po lagi ka wheelchair ihatag.
0: Usar po lagi ka kita ka nakakuyog. Manda nita one time nito hangat mga nitag. Sunod-sunod nila. Gabit-bit to mga dagkog lawas. Gabit-bit to wheelchair. Usar po kita apil tagbit-bit dito.
1: Ato na yung hisgutan mga galapitan to ni kadali. No? Nga nung doon ay makita ninyo nga usar ka buk wheelchair ihatag. Alangan magkatong sakto mula ka o imong hataga ng wheelchair.
0: Oo. Suko po na. Pero katong natagaan yung wheelchair, no? Katong hili kalakaw. Pero tinipaya biya. Makita ni mo sa mga mata, bitaw nga. Sabi mo, lugmaw na lang ng luha. Kaya miingon nga. So, salamat kayo, ma'am ilang, nga. Gitagaan mo ni mo, gani. Di man di ka-afford mo palit, ani. O niya, dili po may makaadto sa sintro. Mangayo, ani.
1: May manag, ang wheelchair, mga higala, maunay mong iservice.
0: O, dili man na pwede. Ngan man, himuonin mo na single.
1: Kung pag-evaluate, guys, matag barangay, mga higala, isa rin tagaanan, isa rin, good na.
0: Oo. Listen po, dog. Kaya ang nga, dili ganahan mag-wheelchair kay makalakaw pa, sungkod may ipangayo.
1: Oo, listen po.
0: Listen po, tagaan na mag- wheelchair ang sungkod regi pangayo.
1: Maka kato makalakaw-lakaw niya tagaan ni mo og wheelchair sungkod regi pangayo. Dili ka kapuspusan og binugha diha.
2: Sabi po, kami pagtuon mo na ko do. Ha? Nga, di na ko kabalo mulakaw. Ha?
0: Pero dili na nato makuan og kay kanang tan-aon bitaw pud nimo ang nag-comment dito, i-click nimo ihang naong. Wa may makita nimo dito nga activities si ang Facebook para mag-trolls dili gid ba.
1: Kaya wala activities, mga gid na mga igala.
0: Ya mga picture pod ro artista, mga picture. Alam ka na nakin.
1: Inumdumi, painumdum sa mga mahilig sa social media magtan-aw. Huwag doon na gali mga negatibong komentaryo diha. Tanawa ninyo daan ang kuan.
0: Kanang iyang profile ba?
1: Iyang profile.
0: Profile ba tawagan na?
1: Profile. I-click na iyang pangalan.
0: I-click na pangalan. Huwag iyang naong.
1: Pagtanaw niya ito, guway activities, ayaw na lang mo, ayaw na lang patuli.
0: Ayaw kay, nagtubag, ana.
1: Ayaw nagtubag kay trolls yun na mga higala.
0: Kaya na yung trolls nga, kaila ka kinsa, kaning, kaninga trolls, kaila ko ani ba? Oh, alam ka na nakin.
1: Kaila ko ani nga, kaninga pag-type.
0: Oo. Ito ba?
1: Dali
0: rin oras, no?
1: Dali rin oras, ang part 3, ang mga adlawa, mga higala, paminawan ninyo. Okay, dali ang king oras ug panahon. Hangtod ba sa mantak na og sa mga istasyon kini nyo igalas kanginan.
0: Kini sa Elmer Bagets paghanay.
1: Kini subscribe sa button daghang salamat sa pagpaminaw. Adlaw kanatong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkin niya halayan. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Ani ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapit os o gapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09380028888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, halikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio. Okay, party people in the house.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabukada maayong buntag kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 9. Nakumpiska ang gibanabanang 7.2 million pesos nga kandidat sa gito ang smuggled nga sigarilyo nga gitago ilalom sa kargang lubi sa usa ka cargo truck nga nadakpan sa checkpoint sa Kulambugan, Lano del Norte. Gikustodiya na karon ang driver samtang ang mga sigarilyo giturn over sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon o pagpasaka og tukmang kaso. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniotli Razan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbang.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Superfood Spirulina, kauman ang target line. Power Scent Liniment Oil ang naila na ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa target line Superfood Spirulina plus tulo pa gyud ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang nga graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, balitang.
5: Kabagdig kabalkada, niyan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Voluntaryo ang anitahan sa motoridad ang usa ka 39 anyos nga OFW nga wanted person gumikan sa kasong serious physical injury ngadto sa pagadian sa police station kagahapon na ang nasagpit nga individual residente sa Pagadian City o gagiingaw nga napagawasan og warrant of arrest gikan sa Metropolitan Trial Court National Capital Region na branch 46 Pasay City nga pinitsahan og June 29, 2026. Doon na kini bail bond girekomendar nga mubalor sa 18,000 pesos sa bugti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kini anana sa kustodiya sa Pagadian City lockup cell. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, di si Sheriff Florence Afima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime lang na inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Rosan, pinilit kong pagkasahin na isulat sa isang kanta ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Pero kahit 10 kanta ay hindi kayang ipaliwanag at iparamdam sa'yo kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal ko sa'yo.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product

0: package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
1: Rock Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabalik-balikada, ano yan ang BBC Daklit Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pag-atubangon sa usa ka 33 anyos human nga nadakpan na sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Magsaysay, Barangay Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na kuhaan kini og 5 ka sachet sa gatahapang shabu ug uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinagibalhog na sa Tigbaw Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 11 kung si Bagting ni Sheriff Lawrence sa FEMA maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: The DJ is gonna rock your world with some 70s tunes.
6: Now, for my next number, I'd like to return to the classics.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yo! Ania na usap! Si Lady Antonia nga maghatag og lingaw sa inyong mga natutulog na mga katawang lupa. Grabe mo po, katawang lupa. Asinsyay, mga kaudyaka, kay murag dike ko ka siyagit karon kay stiff neck man ko. Oy, sakita. Oy, murag namin yung ugat nga na ipit. Wapa man ni ganina, unya karon ngong di naman takalingi yung tarong. Di naman malingi na to 360 degrees niya to ang mga liog, mga kaudyaka. Naunsa naman ni? Wala man ni mao? Ah, shoutout ka natong tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Ako na ganyan tayo gapangumusta, mga kodyaka, pero di igyan gapangutang, ha? Bita, welcome sa itong programa, ng Hudyakas Kahanginan, kaubas, Lady Antonia. Sakit gina kong liog, mga kodyaka. Wapa man ni ganina, ni kalitra ni ba? Nasiguro yung ugat nga, nagwan ba, nag... Oh, nagtanday nga ugat ba? Kaya... Di ba ang ugat, mga kodyaka? Narang langaw, oh, nga, guro. Naligo mo ko ganina, binuang maning langaw. Diba ang ugat kay gausara man na, ay usara gyud. Murag kaning ako ang ugat, murag nagtanday ni kay nganong. Lisod makuglingi pa ingon stoo na. Oh, hinahinay lang na ako uguan mga kaudyaka, ha. Oh, shout out ya kanin yung tanan sa tumasog hindi pa minaw. Sa atong programa ng Hudyakas Kahanginan. Sa mga nagulat sa ako, ah, murag hulatan ng tas kanto mga kaudyaka ba. Shoutout ya kaninyong tanan. Ubani ko ninyo mga kaudyaka sa mga ato ang programa. Oh, lingaw-lingaw lang ning atua pangwa bitaw sa stress kay kapoy kay ning. Ang buhat talang yung mga balita karon di na ko ganahan og tan-aw labi na sa nasyonal. Ah, bitaw pwede kanyo ipadangat inyong pajugtay kaudyaka, ha? Naman tayo numero mga kaudyaka. Pwede kayo ninyo ipadangat sa 0997-765-9923. Aga, syempre po, shoutout po sa mga nagbiyahe, ang pinta kanunay. Oy, congratulations di ay sa kani akong iyo nag-mention. Oh, congratulations di ay sa tanan nga mga naka o naka-avail na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. May ubay na gyud mga kaudyaka anaka-try. Naka-avail sa mga produkto unya mianha gyud sa mga nagkadaiyang mga parmasya. Ingon man, congratulations sa pwede diay ninyo. Kontakon kay na may hotline ng Nature's Gift, nagay FB account ang Nature's Gift. I-squad lang ninyo, i-search lang ninyo Nature's Gift Marketing Corporation na. Gawas na din na mga kaudyaka. O, kung inyong i-search mga kaudyaka. Aga, syempre po, at anay numero ang Nature's Gift Marketing Corporation. Gusto ninyo nga kanabitong magutana mo, ma-replyan dayon mo. O, pwede ninyo i-text ang 09-1717-4360. O, mao na itong numero mga kaudyaka. Labi na itong mga gusto nga ritso din ma-replyan kung asa nga mga produkto ma-avail nga parmasya ang itong mga produkto sa Nature's Gift. Ay, sa itong mga chikiting di ha. Kumusta man? Basin ba yaoga? O, niangal na mo. Basin ba yaoga? Gitapula na mo din. Laban lamos life mga kaudyaka. Labi na ni mga estudyante nga taas-taas pag-abuton mga kaudyaka. Oh, manigoro kita. Panigoro magtuon di ha. May gani kay na iabag nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation para nindot ang inyong pagtuon. Ako nang i-mention unya mga kaudyaka. Oo nga, sa ito ang mga kaubanan. Oo nga, nag-relax karong panahon na. Ang uban na mahaw, ang uman na ni Udto. Ang uban na ni Hapon, mga kaudyaka. Ubalik ko ninyo, mubalik ras Lady Antonia. I-plaster sa ninyong kaugalingon. Kaya mag-plaster po ko direk. K-I-N-O!

0: Oy, kamusta manintahan mo diha mga kodyakat? Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon mga magamit, mga kaudyaka, ha? Para 20 taon na sa itong kaayuhan. Labi na to, speaking of, o kanina itong unahon, speaking of, na nga ipit ng mga ugat diha. Mangita, gikuog, Nerflex capsule, mga kaigalaan. Sa mga ugat diha, nga, wana masabte, mga kaudyaka. Oh, nagproblema mo kay perte nagyong hawuya sa inyong kalawasan.
1: Aloha.
0: Tungo di ice ugat. Basta kayo kanatay gitawag nga Nerflex capsule. Sa ato mga kaigalaan dira karon nga gusto nga kana bitong maprotektaran ang imong nervous system unya. Likay-likay ka mga kaudyakas pagkaipit sa imong mga ugat o paghawoy-hawoy. Gamit as gitawag mga kaudyaka nga Nerflex capsule. Ang Nerflex capsule napamatud-an ang mga kaudyaka nga dakog tabang kay nani siya essential vitamins. Vitamin B1, B6 ug B12 mga kaudyaka ha. Balikon nako pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke-type paudyaka natay numero ha. I-text ninyo ang 09977659923. Ang Nerflex capsule 18 per capsule. Mapalit sa mga outlet sa ay ato ang mga farmasya. Sa Nature's Gift Marketing Corporation ni nga produkto mga kaudyaka. Inana kanindot, no? Shout out Lady Antonia. Sa akong nanay Binay idol kay kaniya perme gahulat sa imo. Gika ni Janice Piques. Oy, salamat kay Janice sa kay sige dig paminaw din na imuhang imong nanay Binay. Nanay Binay. Igon sa man imo si Nancy. Binay man imong ngalan. Madjong, madjong, grabe po ning madjong, madjong adlaw. Asal sa igagaw nga nag legal age si Joday Ann Soklatan Duque. Imo pag nang ipa-legal age, pwede man mo ingkag nag 18 na. Sa akong mangod Josel nga gwapa, labi na sa akong mga iyaan uyuan like Yoyo Ilor. Ante ata og labi na sa akong bayaw barkada Renog sa akong mama Merlin Stanang na Minos programa. Labi na nimo gwapa idol, sana all gwapa. Request kog song. Agoy! Na po ning hawak ko ang bet. Oy. Gadlaw naman mo ga request ana ako kining ko anon karon ba. Shout out Jess Lantapan Basak. Basak Lantapan Bukidnon. Aga syempre po, birthday care capsule katong nangita katong nangutana kun sa tong tambals vertigo. Si tata ex nanay miuli og sayo, wana ka agwanta ga kalipong pinakalit. Delikado binang kalipong mga kaudyaka unya di nimo. O di nimo tagag pagtagad bitaw mga kaudyaka. Tambali wala o nimo ba, wa ka kabalo nga vertigo na di ay na. Oy dapat gyud mga kaudyaka hang o ati manon ninyo ang inyong kalawasan gamit gitawag nga Verticure capsule. Protektahan ang imong kaugalingon kay basin ma out of balance kag pinakalit mga kaudyaka. Way mo sa ulo bay kay nang out of balance ka unya wa gyud mitabang nimo. Nangurog ka na lang tindog. Nangurog ka na lang yung tawag tindog mga kaudyaka. Ikaw rin ganyan tayo nagbago sa imong kaugalingon. Nagitanaw rin bitaw ka. Lain na po dana nga style mga kaudyaka. Munang paniguro ganyan taon mo mga kaudyaka nga ati manon ang inyong lawas. Labi nagnaamoy vertigo, Verticure capsule. Makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Onya, makatabang sa pagpaligons, balanse, batoks, vertigo. Inana, kanindot, mga kaudyaka, mag-joke sa takay, daghana na sumo, mga kaudyaka, kisuma na sa tong tingog. Ang problema, nabay nagpadalag joke. Pitos na matakaroon, mga kaudyaka, kay ang gasendi, na mabasa, kay nasubraan.

0: Đặt sen tụi nhỏ mà đấy luôn. Joke time. Gika ni agoy na napunis ati panin, no? Gika ni ati panin, mga kaudyaka. Usa ka aman ka nga kuan ati panin. Asa makang lugar ra karon ati panin, wa man imo gibutang dere. Usa ko no kaadlaw, kani ka no stonyo. Naa siya sa bus terminal. Nine towns terminal stonyo. Ya, yeah, samtang nagpaabot siya ang bus, mga kaudyaka.
1: Kakaloka.
0: Na yung mikalit mi dool niya. Oops. Ayaw paglihok. Hold up, ne. Huwag ganin taon milihok sa tonyo. Perteg yung kabalaka ni Tonyo, huwag yun siya milihok. Ayaw lihok. Mulihok gani ka, hold up, ne. Mulihok gani ka. Buslot, ganin kailin ni mo, gripo, ganin Ron. Huwag yun milihok sa tonyo, mga kodyaka. Kakabalaka, ganin siya sa panghitabo. Pagkataon-taon, ingon ang hold upper. Ambe na yung mga kuan be, aglihok. Ambe! Ambe! Ambe! Nakapabor man siya, mga kaudyaka. Paingog ambe. Nakapabor siya. Nakalingi siya sa hold upper. Paglingi niya. Uy! Uy! Hoy, ikaw naman po, ne! Binuang man ang imo, boss! Binuang din ang imo, boss! May katulo naman kung imo gi-hold up karong tuwi ka, boss! Ah, binuang ng imo, boss! Grabe naman ka, boss! bitaw ako, bitaw, ne! Grabe ikaw! Grabe naman ako! Pwede naman kung imo balik-balik ka, hold up, boss! Hoy, hilom na diya, basim... Matinod na naging ko karoon, hilom di ah. Lagi, pero ako may kabalik-balikan ni mong hold up, boss. Sa uban dahi ka, boss. Hoy, ay napagingog sa uban. Ha? Balik-balikan, taka kay good customer man ka. Ambi na yung silpon, ngawan ako nakuha ito ni Agebe. Laiman, laina ni mo, boss. Nawa na kay good customer. Halo, ay basad kaayo. Ay, good customer, balik-balik ka naman, no? Ay, shoutout ya kaninyo, host, mga kabalik-balik o gamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. The best kay ni para sa inyong tanan. Antonia, shoutout. Galisod man may karon, pero sige lang. Kay balo kong makalingkawas rami ani puhon. Oh, muna'y tinuod nga mindset. Di kay sige reklamo nga nung nagkalisod pero wegi buhat. Na may ubang tao mga kaudyaka, sige reklamo nga nung galisod. Sige reklamo nga nung way sudan. Sige reklamo nga nung kabalik-balik rang sudan. Sige reklamo nga nung mauray ang higdaanan. Sige reklamo nga muray na abtan. Ganong day mangin mo lihok. Diligid kuan mga kaudyaka. Diligid yung taon kuan mga kaudyaka. Ah, kanang puro reklamo. Kaya diligid maayo mga kaudyaka. Sige lang tagreklamo. Sa sige na itong reklamo mga kaudyaka. Na yung mga panahon mga kaudyaka. Nga waan naging maabot sa grasya nato. Diba? Muna siya nga, usa kay nungdan magudpon mga kodyaka, kareklamo ta, tungkol kay natay balatian lagi. Mumagunay problema mga kodyaka, pag namagutay balatian, ang mahitabo mga kodyaka, kanang Kapuyan, tagliok-liok ba? O, natay mga plano sa itong kinabuhi. Di na matagag pagtagad kay kapoy na. Muingon din. Oy, nga nung waman na nimo gitiwas? Ay sus, kapoy na. Ayaw, oy, kapoy na. Muna kung naipit imong kaugatan diha, nerve flex capsule. Kung gikapuyan ka, kay gakalipong ka, verticure capsule. Oh, inana siya mga kaudyaka, ha? Oy, shoutout di Ice, mga nagamit gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Katong mga nangitag kape diha, mga kaudyaka. Unya, nang luod na sila, kay murag sige na sila, siging-sigingon. Tingala ka nga, sa mga nga kape nga, matagak lang gani ako kagulingong kutsara, magsiging-siging man ko. Tatay, ilisigin na inyong kape, o gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anak ka nindot, pagin kayo mong pagbawas. O, abin ninyo, daghan kay mga sakit karon mga kaudyaka nga nalay mag-malfunction atong lawas. Matawag na din nga sakit. Di ka kabawa, sakit na. Di ka kaihi, sakit na. Di ka katulon, sakit na. Di ka kapitok-pitok, sakit na. Tanan nga di ka. Tanang di mapunction si mong lawas, sakit na na.
1: Kabalo.
0: Di ka kabalo. Di ka kabalo mo, mo katawa, sakit ya po na. Oh, di ka kabalo. Tanan lagi di kabalo. Tanan mga dipik. Kanang depiktibo mga kodyaka, sakit na. Sakit na si mong kasing-kasing, sakit na si mong unahuna, o sakit na si mong kinabuhi. Di ka kabalo, mudayig. Oh, layo na kayo ba? Oh, pero abi ninyo, kanibitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, nindot kani siya mga kodyaka, labi nagdi ka kabawas. Sapi, binas doktor mga kodyaka, kaya magpa-check up biya ka.
2: Dok, pa-check up ko, dok. Wamang ko kabawas, dok.
0: O sige, ay harap ka mukhaon kung makabawas na ka.
2: Dok, di man na pwede, dok. Ngayon ako mukhaon o makabawas na ko, dok.
0: Na, kung di ni mo tabangan ni mong kaugalingon, kung di ka kabawas, ayaw nagkaon. Delikado na mga kodyaka ginana. Oy, may gani kinani kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kini nga matang kape mga kaudyaka. Oy, nga naman. Oh, nasay psyllium husk, natural fiber nga maayos sa inyong tiyan. Unya, makatabang likayan sa constipation. O, ay mo kalimot. Ay mo kalimot na apuntay Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa inyong mga mata. Oh, para ni sa inyong mga mata, katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka kung saon nila pag tanaw ang mga letra. O, kung saon nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. O, pinakalisod mga kaudyaka. Kanang halap-halap po di mong mata. O, nakasinati ba kagkahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa o niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang itawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran, nga perme, gyud in tawon, manilip, dili, manilip! Siya, manilip! Sige, kuan ba? Sige, basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika nga nasa inyong mga lugar. 18 pesos per capsule lagi hapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya mga kaudyaka. O, sige lang kay mangita kong chat-chat para kang nanay tatay para malingaw po mo mga kaudyaka. Kay, ingon na, Antonia, taga eh, pong may chat-chat diya. Be, kay gimingaw naman may chat-chat to niya. O, ano mo kay nangita, nakita ang chat-chat diri. Usa naman to akong chat-chat. Katulad yung isa tong chat-chat. Ay, shoutout po di ay sa mga karindiryahan di sa naglanog-lanog ang itong programa ng Udiakas Kanginan. Diya sa may Loriga. Una diya po sa may. So, kinang na ay dakong bus terminal diya. Nga na ay mga Loriga, mga corona diya, no? Una ay kapaminaw diya sa itong programa. Shoutout diya kaninyong tanan. Labi na yun itong mga first-timer pa sa itong programa. Udyakas Kanginan, kaubas Lady Antonia, mga kaudyaka, ha? Unsa may inaasi mong programa, Antonia? Wala lang! Wagi ko mapasikat ninyo. Dixie Boy, regards kong poking. Imala, nagtanaw, manis Dixie sa itong programa. Sa may nakaunan. Mira Taman, shoutout Joel Monsantos Senior. Shoutout ko nila sa Ison Compound, Naga City, mga trabado, dali nga nagluto. Labaw silang kusoneros, Alvin Jessa Patambag, Danilo, Mark Jude, uguban pa nila mga kauban. Shoutout ya kaninyo, salamat ha. Okay, naminaw mo dyan sa itong programa, Ngudyakas Kahanginan, Kaubas, Lady Antonia. Siyempre po, natin itawag Memo Smart Capsule. Ato ni gamito ng Memo Smart Capsule, adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients. Gitagaan ganito para makatabang sa pagpalig-on sa itong memorya, pagpaayo sa itong konsentrasyon, mas klaro atong panguna-una, makatag umayang performance patag-adlaw. Munang gamit mo sa kitawag ng Memo Smart Syrup sa inyong mga chikiting. Ingon man itong Memo Smart Capsule. Ang kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika, ha? Na inangutana dire. Kung naamo diya sa may buog sa mga sibugay na sa Nadia's Rosello Pharmacy, May Pharmacy o Butika Duke Pharmacy o GMJ Pharmacy Main o branch mga kaudyaka. O kung naamo diya sa agusan. Ubay-ubay man itong mga kwa. Shout out niya kanimo, Lady Antonia. Naminaw me always sa imong programang makalingaw. Rev Pagasian, Mylene Rosiana, Salnga, Napakaw, si Ato Negros Oriental. Shout out sa kumagulang nga si May Rosiana, Lubog Mais, samtang naminaw sa imong hudyakas kahanginan. Shout outs Barangay Amabel, Magpit. Shout outs Family Panday, Maligon Family, salamat sa pagbasa. Irene Ikets, Dagom Lakewood. Norlin, Yas Libungan, North Cotabato. Ingon man ni Rev, shoutout ni kanimo. Ingon man ni Res Mancera, Luella Papaya Perez. Shoutout ni kaninyong tanan mga kaudyaka. Siyempre po, balik ko na ito ha, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per butilya. Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Verticare Capsule, 18 pesos per capsule. Ingo ba itong Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Ingo ba itong Nature's Gift Vision Pro Capsule. Muna itong mga produkto, mga kaudyaka, ha? Ubalik, Ras Lady Antonia, patukaran ta sa mugchatcha, mga kaudyaka. Kay mo may gustos, mga tiyay. Asa naman to, be? Ikiay ninyo, mga tiyay, ha? Ay, naman, ay chatcha diri, oh. Sige, kare, naara. Dayang-dayang cha-cha, halaka diha.

0: Kung tinaksa naman lang ito yung staping tatay nanay, ha? Salamat kayo sa inyong pagpaminam. Aga, syempre, kinig ako na sa kanyang programa. Getod ka na ito sa Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo. Hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod ya ka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw.
2: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
4: Kabag ni Kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 12. Gilusa sa Department of Trade and Industry Kunti Region 9, ang Coco Choco Fest o ang Zamboanga Peninsula Coconut and Cacao Trade Fair sa Zamboanga City. Haon sa nasangpid nga trade fair exhibit ang mga coconut o cacao based nga mga produkto gikan sa napulo ka mga micro, small, medium enterprises sa rehiyon na tumong sa inisyatiba nga isaulog ang nilambong industriya sa lubi o kakawa sa tibuok rehiyon 9 samtang gitabangan ang mga lokal nga produkto o negosyo ilalom sa DTI Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ang Coco Choco Fest adunay tema nga Growing Together, Coconut and Cacao Driving Rural Prosperity kabahin sa pagsaulog sa World Chocolate Day o sa MSME Week karong tuiga. BBC Daklit Balita alas 12 ko si Bagting ni Sheriff Florence sa FEMA o sa Kamayong Udto.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagbag Ting.
6: Here's a new song.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio. Sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: 慢慢听。听
1: Ani ana, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Tana,
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spot siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na magputi ya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota kaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mong isda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota kaya po ngayon. Oo, oh, para ni adong mga... Katong-katong mga kaigsuunan, di ba nga? Kuan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Kulon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Dahil kana na yung ato ang produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo, imoprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di, mabasta-basta na! Ato ni hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Gisubay ko ang langkaw kanhi atong gipuy-an. Adiin na pasagda na sa taas ng mga katuigan. Nagusbat og nahugno ang bantayog sa iyang tigbayon. Kami sama dining kasing-kasing nga puno sa mga paghando. Unsa may hinungdan kining langkaw imumang gitalikdan. Gipasagdan mo mang mahugno kini og mapukan. Uban sa matamistang mga gipanumpaan nga ang mga saad tag mga panumpa binugkos sa kalangitan. Sa mga lama sa imo mga lakang akong bisundan. Sa pamasin nga ikaw akong mapalgan. Apanalibot ko na lang ang tanang suok ning kalibutan ang lama sa imong mga tunog daw sa way katapusan. Taliwala sa mga paghandom, padayon akong nagduhiraw. Kayang kaminga og kabalaka nining dughan mi apaw. Nanawad-an na sa paglaom nga ikaw ako pang makita. Kay daw gilumsan king kasing-kasing sa maasgad kong mga luha. Hain ka naman ka, karon akong pinanga. Ang kining imong gitalikda, nagbangutan na sa mga luha. Adlaw o gabi, ikaw sa kanunay ang gihandom. Unta sa imong pagbalik, madugtong ang nabugtok tang kagahapon. Pakita na yung taon, uban sa timpos mong paghigugma. Kay kining nagpaabot sa imong pagbalik, sama sa adlaw, sumasalop na. Nangandoy og nangindahay nga imo nang balikon. Aron mang gitib pagbalik ang nalugnas nga paglaom. Baliki pinangga ang langgaw nga kanhi atong gipuy-an. Kay aniya ako nagpaabot nga puno sa kagulanan. Tindugon ta pagbalik ang lagkaw nga napukan. Aron pagapuy-an sa to mga bunga nga gihatag sa kahitasan. Ang lagkaw! Alang kaninyong tanan, huwag na huwag mong sasabihin!

0: Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Kuya Gerald Bulagan sa Kalamban, Samis sa Kintal.
2: Sir, unsa may imuhang gibati di ay nga nigamit mangkag Wonder Herbal Oil?
1: Naganda yung kitsa-kitsa kong lawas. Una, ang kumaon, kanunerag kong naghigga ba, kasi kaya ang liyo na istiknik dahil akong butang na mawala. Dahil magsakit mo doon akong ipon, magwa ko sa gapas, akong ibutang sa gapas ang Wonder Oil, akong ibutang sa ipon o sa lagos. Wala 12 minutes, mawala. Kadaghanan sa haplas na akong gamit, uyon ko sa Wonder Herbal Oil.
0: Ngunana, gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try gyud pod, para nga makahibawag yung kanindot gyud ay. Kanakanang atong Wonder Animal Vital, buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Epektibo ba ni kayo, kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan, tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya! Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita. Kaagi ang Animal Vita, si?
3: Yes, sir. So, wala ko nagamit sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yung anak, dosi.
0: Uy, nagkadaghan.
3: Oo, nabuyag niya ang baktin, sir, tar. Dire dayon sa kusilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
0: Animal bite, kaya pong gamit ato.
3: Yes, sir.
0: Kanindot kaya na, sir. Salamat, kaya, sir. Oh, ingna ang uban, sir, kung magamit ang animal bite.
3: Ako din giyawhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Banaba? Wonder Banaba Plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus? No? Kanang galison o bawas, galison o panghihi. Kana, Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa Mangustin o Banaba, magkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit ang produktong Wonder Banaba Plus. Ingunana kanindot ang Wonder Banaba Plus. Pirmi nagapaminaw sa imuang programa, paki-shoutout sa akong bana, Omar Khalid, kag akong anak, Cyrus Khalid. Salamat sa pagbasa. Igas lang ko kay Filipe Uyam, salamat kuya. Shoutout sa akong asawa nga buutan, og gapa Rinlin Ringo, kaubang duha ka anak. Bantay sa tindahan niya sa Tituan, Sambuanga City. Si Alexander Sumali ni diri sa Bye Bye Dipulog City. Rit na ko ang mga kauban ako, Drisala, si Laba Buhok o si Intong Amor. May request kong song kahit mali ang puso. Ngapon, Ati Jane. Di ba ni si Ati Jane? Ricardo Manin. Naminaw, minis mabuhay sa nosi si Rita Sulatan di ini. Rit ko lang, pamilyang man sa bar, family mang kanagan, pamilyang Kulago. Pamilyang Saliling, pamilyang Angkusi, na great pretty Gia man sa bar. Angkusi na Sitio Lagban, Barangay Bintangan. Si Ginny Tayuni from Barangay Tugbungon, Surigao. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang one day sa di pa magto, 1-year-old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
4: Pangalan og address?
5: Vitron Sayandong sa Sapok Salantapan, Siwangay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya modula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa bukaon na palit.
4: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: Oh, dili. Karon, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
5: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon na kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuig imong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. pili ag pagkaon, dali magsakit.

0: dugay matulog ha. Tubag ana vitron syrup gi katapat ana. Nga mga bata bitong dugay kay matulog, vitron syrup. Mga bata di ka mao sa klase, vitron syrup. Mga bata pili ang pagkaon, vitron syrup.
1: So Tio Imi, nganong nagamit mo aning vitron syrup?
2: Ay giubo man gud maayo kuya nya. Mura bitaw gulay kaayohon ba?
1: Giubo ang imong apo.
2: Oh.
1: Onya imong gipagamitan aning vitron syrup?
2: Oo.
1: Oh, wala na siya nagubo.
2: La na.
1: Naulian na siya.
2: Oh, sige man kung kuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo.
1: Oh, mag-ubo siya basta sington sa maayo niya. Wala po sa gilantan.
2: Wala pod.
1: Wala pod. Kana lang ubo yod. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung vitron syrup.
2: Oo.
1: O niya, pagamitin mo sa vitron syrup, okay na siya.
2: Umiangay man siya, kuya.
1: Kinsa ni pangalan na to?
2: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
2: Pirulino.
1: Taga?
2: Sirisa, Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak, ma'am, ha?
0: Ngunana, kanindot ang vitron syrup. Ang vitron tablet. Nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kini niyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema kun agi kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
3: Daday, briones, kalakulabaw, hagunay, dababiso. Kasi magkayo ko yan. Ano man, ipalitan mo po kung saan ako kapag humangko na. Kuhaan, ganang, katorin, vitron, yung po ko kay, yung senior, kanil senior na lagi si Kisinta niya. Okay man, kayo ya. Kayo man.
1: Naggamit ka sa Vitron tablet?
3: Oo, oh, Vitron. Naggamit ko niya. Yan ang kasama ko ni Sabon Sumuro. Kaya hindi ko katuloy akong iinom. Kung maanad nung hindi ko katuloy, hindi ko sa inom. Ako lang yung... Kung hindi ko katuloy, inom ko, anak. Oo. Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang hindi ko, anak. Kanang mayog yun. Kaya dalil kang baka, inundog mag kanang humusman sa kaitang malimot.
1: Limtanon, kaya ka. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron tablet, nawa?
3: Oo.
1: Naulian?
3: Oo. Maulian siya dyan. Pero wala kayo na ko inyong napirmintyan. Kung ano mang kaurot, kung pulong kabuk niya. Ikaw mahulong usap ko kay... Basin sa mga mainyong kumilit na dito matong ito sa inyong kagitro.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Karay ka kumama gingging malabago, papatuto malabago. Kung mga isuon, Kuya Jigo malabago, siyang asawa Stephanie Orsal, Gina malabago, Bibi malabago, Abay malabago, sa among bunso, Sian malabago, tanan nagapaminaw nga kaparehas na mong apelyido. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Shout out from Dato Paglas, Maguindanao del Sur at kay Bro Abi Sulaiman. Nanimbayakos Malaybalay, Lani Damasco Family, Lumista Family, Sawinhay Family, Nanimbaya Ilin Ampuhon, Almahan, request kong kumusta ka aking mahal. Shout out kang ex, shout out sa akong ex Kuya Cards, nagwapa gaya po nang tungkaroon from Bukidnon. Karay ko akong mamag papa nga si Lorina Yaki, Julito Yaki, o sa mga igsuon nga si Rizan Yaki, Ryan Yaki, Jubilin Bulak, Eric Yaki, Lidman Yaki, kung anak nga si Prince Carl Iji Unahon, kumbana nga si Roger Atlawan, Juliet Diaini from Abiyawan, Manolo. Katong atong mga kaigsuonan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema, ano eh, no? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man po taan ang sakita, God, no? Kaloy sa Ginoo, wala ata na, o wala ta ng andoy, anak, no? Pero kung naa ka ng Almoranas, mugamit ka o Huwander Himo Aid. Mao nang imong gamiton, ha? Kanang ato ang produkto nga Huwander Himo aid. Muna gamiton ni mga produkto. Kay nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga himo aid. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himo Aid. Pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga, di pa kay grabe nga almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himo Aid. Ha? Unay makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike og kalit og taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga nag Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Basta kay high blood ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano na magunagod? Una'y pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton. Para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, kanang alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis, stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nganuman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kato pa nga to mga kaigsuunan nga permitting expose sa init ug ulan, likay nga mahilantan, masubawan ug magsakit. Oh, mag-inom gyud kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang tingin na imong lawas, kinahanglan na akay saktong supply sa vitamin C. Kaya kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kaya hindi na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay kapsul, ana. Naamatay kapsul, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kaya mga bata nga 2 katuig ang edad taman, 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Red ko dia sa Milad Pulang ko ang igsuon Rosal Dangkalan og akong agaw. Nonoy Impil, greetings from Buy Impil Minaog di Pulong City. Garay ko lang papa si mo og mama dita sa Purok Bagong Buhay, Kabalantian, Mantikaw, musta mo? Always amping ha from Dudong Obiligan. Salamat Kuya Cards. Gigreet dito si Kuya Sally ug Ate Fatima. Nga anak ko ay sa Ismail at ang asawa nakikinig sa iyo. Greetings from Ruhana of Sinai. Shout out ko sa kong papa ug mama diha sa Upper Sungayan. Shout out gikan siyang anak si Maggie Mandamat sa Makataktak. Shout out sa Oklia Su family diha sa Bakuwag. Garay akong ate nga si Gaga Benitez ug Tiyo Duming Benitez sa Puloyagan. Salamat, nagpa-shoutout Ilsa Bitakura. Ito ni hatagag pagtaga ding entry, oh. Entry sa balak nga pinada ni JP Basalan, taga Sitio Ilak, Barangay Kuya, shout upi Maguindanao. Daga na kitang listeners Maguindanao, no? Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Hoy. Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Dakog Panganduy siguro, no? Atong hatagag kinabuhi. Batang kabus sa gamayng puluyan. Nagdako nga puno sa panganduya. Bisag kalisod mo ay kasagaran, wala gayon bibiya sa iyang katuyuan. Matag buntag mulakaw sa dalan aron makaangkon og kahibaw. Bisag init sa adlaw og lapok, padayon gihapon alang sa kaugmaon. Sa gabi magtuon og magmatinumanon. Bisag kapoy na ang lawas og daghang ginahunaon. Nagampo sa Ginoo nga mahigugmaon aron mudangat sa iyang mga pangandoy. Daghang pagsuway iyang nagian, daghang kasakit iyang nasinatian. Panwa siya magpadaog sa kalisdanan kay paglao mo'y iyang sandiganan. Miabot ang adlaw sa kalampusan, kabuti ang dugayng gitinguha. Padayon ang kugi og paningkamot, makausab gayod sa kaugmaon. Usa kamo nga dunay handumanan, padayon lang sa maayong paningkamot. Ang damgo mahimong katumanan, kung adunay pagtuo o adunay paglahutay. Ika ni JP Basalan, Sityo Ilak, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao, Batang Kabus, apan Dakog Pangandoy. Entry sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan ng Paminaw. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mayngon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbating, ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.
6: Hello Luzon, Visayas, and Mindanao! Welcome to another 15 minutes of non-stop excitement, thrilling lotto action, and instant cash prizes from the PCSO Lottery Draw this Tuesday afternoon, July 14, 2026. Sa mga gustong mapabilang sa humahabang listahan ng lotto winners, isama na sa inyong to-do list ang pagbili ng tickets dahil yan lang po ang paraan para sa tsansang manalo. At para malaman kung kayo na ang next lotto winner, stay tuned sa IBC 13 DATV and on our live streaming channels. Pero ang lagi naming paalala, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali dito. And to our game players, please play within your means. As we always encourage everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly. Para naman sa mas masayang game time, we have invited some lotto fans to serve as our panel of judges this afternoon. Welcome po sa PCSO. At narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi magiging kompleto ang ating draw kung wala ang ating PCSO draw coordinator who will assist us with our draws. Good afternoon, sir! Para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng lotto players, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Narito po ang highlights ng activity kaninang umaga.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Game time na Pilipinas! Aalamin na natin kung nasa ticket ninyo ang masaswerteng numero. Tara na! Let's play Lotto!

0: 九万万定定。
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit. Kapi, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid ro. Gani ay. Nag...
2: Bukid sa kulian?
3: Ako ito ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ko.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanalim mo na
3: eh. Sean.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Ilay mo edad.
3: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapi, kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid ro. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
2: lawa.
3: Magrapag yun ko ato mga gulayon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
0: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testingan ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: No, ingon ana. Paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Abulay ida di mo ron na.
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila,
8: paragis bilabila,
7: paragis bilabila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Nakakustudiya na sa mga otoridad ang lalaki nga gireklamo tungod sa giingong malaway nga buhat sulod sa usa ka jeep sa Zamboanga City. Matod sa reklamante, gituyo sa suspect ang pagpakita sa iyang pribadong parte ngadto kaniya. Sa wala pa kini nadakpan, nagtanyag og ganti si Mayor Kymer Olaso alang sa bisan kinsa nga makatabang sa pag-ila o pagdakop sa maong lalaki. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan mo mong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
5: Katahinan, sawa pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diyang nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kagin mo? Niya, magkasaka ko, magkalansin. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay.
4: Bukid sa kulian?
5: Kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Niya, sa uwap ako nagamit. O magsaka ganing ko, maglisod
4: ko. Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede nga ihayo.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ko, ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanalim mo na
5: yun? Sure.
4: Pilido?
5: Alberto.
4: Pilay mo edad?
5: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag ni Kabalkada, ani-ana ang BBC Daklit Balita alas 4. Malamposong ipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9, ilalaw sa High Value Crops Development Program ang training of trainers on improved rubber technology for the production of quality planting materials batch 1 sa Sibugay Hotel sa Ipil Zamboanga, Sibugay. Ang lima kadlong nga pagbansay nagpalig-on sa kahibalo og praktikal nga kaalam sa mga agricultural extension workers sa gipalambong nga teknolohiya sa produksyon sa guma, ingon man napag-atiman sa nursery o produksyon sa dekalidad nga materyales sa pagpananom. Sa nasangpit nga inisyatibo, mas andam nga mahatag og tabang teknikal o ingon man mapabilin ang saktong pag-atiman sa mga mag-uma sa guma sa tibok Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Kini

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Kung nag-uumapaw na good vibes ang hanap ninyo, swak na swak ang programang ito para sa inyo. What's up, Lotto fans? Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Tuesday, July 14, 2026. Doble ang saya at panalong hatid ng mga paborito ninyong 2D Lotto and 3D Lotto games ngayong hapon. Kaya sana po ay hindi ninyo nakalimutan bumili ng tickets para ngayong 5 PM draw. At syempre, kung may tickets kayo sa mga oras na ito, dapat ay nakatutok na rin po kayo sa IBC 13, DATV at sa ating mga official live streaming channels sa Facebook and YouTube. Hawakan na po ang mga lucky tickets dahil maya-maya lang ay sabay-sabay nating aalamin kung masiswerte nga ba ang mga numero ninyo. Kaya naman, good luck Lotto players! But before we start, important reminders po muna tayo. Only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, gaya ng lagi naming paalala, gawin nating masaya at ligtas ang paglalaro ng Lotto. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, it's time to meet and greet our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo! To assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, we hold integrity, fairness, and transparency to the highest standard. Kaya naman, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para masigurong bawat Lotto player ay may equal chances of winning. Para sa mga naging kaganapan kanina umaga, please watch this.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto fans, game time na! Kaya naman, get ready to play and get ready to win! Tara na, let's play Lotto!

0: To the lot of players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers inyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To all of our lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 22. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 22 and 3 in exact order. It's time to turn up the excitement with your next favorite game. Pero bago yan, narito po muna ang isa pang pampagood vibes mula sa PCSO.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? I-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Greedy Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match ang mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. Thrice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. The second number is 9. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5, 9, and 8 in exact order. Congratulations to our lucky lotto winners. Para naman sa ating mga STL Kalaro
2: 106.6.
3: Hoy!
4: Sorry sir. Di ara imong iring lola.
5: Ay. Salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday.
4: Oh, usak kaliso sa kapayas?
6: Mama!
4: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
7: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit ka ninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Pia, papaya.
1: Diha ta mga tang og kasakyan paingon sa terminal aron adto ta didto manakayan paingon sa bukid?
2: Dili.
1: Aw unsa di ay oy?
2: Diha kita moagi paingon sa bukid.
1: Ha?
2: Mao ka na ang agianan. Paingon sa amo.
1: May agianan di ay. Uwag ko kapantay. Ay, shortcut tingali. Sige, bahala na, oy. Ikaw may nakatultul sa inyo. Sige, tana. Ay, ako na idaan ng mga plastic na imong gibit-bit ka ganina, iya. Nakadaog sa kaini, iya. No, nga bugat man ni, as in bugat? Pero wait, sa. Di hanggi bata ka ganina sa akong buko-buko ba? Wala na ko mabati ang kabugat sa akong gibit-bit o sa akong pagbani mo. Basta oy. Dali na, kuput na sa akong bukton. Ato na ta.
2: Buutan ka.
1: Nagkinahanglan mo ka sa akong tabang. Mong kitabangan ta ka. Pero, di mo ko buutan, good.
2: Nakaila ko ni mo. Buutan ka.
1: Ha? Karoon pa man ta magkita iya. O di ba kita silingan? Ano din nakaila ka na ako? Si iya, gid. Oh. Ay, doon lang itas na kong kahoy nga imong giingon.
2: Salamat.
1: Way sa payan iya. Oh, hala, naibata nga naghilak. Ano na siya kaluoy?
2: Og buot ni mong tabangan.
1: Mahimo ba? Ay, ni ana mong kita tungod sa dakong kahoy nga imong giingon. Mahimong dinhi ka una iya ha. Ibutang sa nako kadiyot ang imong plastic dinhi sa may punuan ha. Duolon sa nako kadiyot ang naghilak ka bata. Balik ko na dayon ta ka ha. Mubalik ko dayon, wat ako.
2: Mati na bangon kagyot, Pia.

0: kala ay kaburing magtanaw ini mga bata ang mag-perform. Mas malingaw pa unta ko ni ini kung beauty contest ni nga gipahigayon sa mga eskulahan. Karong taot-taot mupiyan ako. Mangita na ko grason na ron makilakaw ko.
1: Basta bayat biya ha, bayra na ni mo unya ha. Makasapan niya ko sa kong amo ani nga gipautang ta ka.
2: Ay ula gi Jinky, ayo ka bala ka lagi. Human ako mahatod ang tiguwang anhiun ta ka unya para mabayran ha. Pila ra man na uy patis ra man na. Luoy man sugod ang bata og mabunalan inig pauli niya kay nawa ang iyang kwarta para palit og patis. Naligid ko no niya, wala niya makit-i.
1: Sige kut.
2: Salamat. Bata, sige na, paulit na sa inyo. Pamidpid ha, dagan ba yan sa kenan?
3: Salamat, ate.
4: Bye-bye.
2: Balik ko na ako, Auntie Guwang. Jinky, ato na ko ha. Salamat ka, ayo.
1: Ang bayad niya ha?
2: Lagi bayad, Auntie ka. Magdali ko, Bi. Tingali, gilaaya na o niya ang Tiguwang na nagpaabot na ako.

0: Iya. Asa. Uy. Wala na si Dini sa may punuan sa kahoy nga akong gibinlan niya kaganina. Ibiya na siya. Halo. Nadugay di ako. Wara man tingali. Pero basig ikapoy sa siyag paabot, no? Ay, basig maabsan ba to na ako siya? Basig mo pa iyang pagliko. Ah, liko? Anong muliko man di ay? Anong muliko man? Antiguang. Hey, asa di tuod siya muliko nga huwag man ikaagian din hindapita. Paril naman ang luyo sa dakong punuan sa kahoy. Asa di tuod to paingon tiguang nga, uy? O ganong miingon man siya nga anhi siya din hindapita mo agi paingon silang bukid? Si iya gyud uy. Ay, gibinuangan na lagi gyud ko ato. Time pasa. Wa ba sa kahilutsan nandiya sa paril, no? Unya mulusot ra siya diha og naa siya mupuyo sa sud. Suwayan ako gli-gli be. Bahala na. Suwayan ako. Nayan ako sa may paril. Ako ang liliw ning nabuak nga bahin. Nye. Pulos mga sagpot man ang naa diha. Mga labong na kaayo. Wa na gyud maatiman sa tag-iya. Wa maatiman sa tag-iya ning yutaa. May mga kahoy nga nanurok niya na nag-as na. Wa masad ako makita si iya da sa sud. Kun misud pa siya diha, nakita unta nako siya. Sa kahinay niyang mulakaw kaganina, unya may gibit-bit pa siyang bugat. Ug kun nakasud man sad siya diha, asa man siya ni Agi? May buak baka ning paril nga igong malutsag tiguwang? So, ayan akong pangita, be. Ay, tuara na agyo di ay. Naasa pikas ka bahin? Igo naging malutsag og tao. So, ayan akong sud, be. Nakuryoso na hinoon ko sgipuyan sa tiguwang da. Kaluoy sa niya nga nag-inudsara na lang siya, uy. Kunya, ni apagit inindapita mo puyo. Niyan ako tungod sa buslot nga bahin sa paril. Maigo ra ko ini kung musuhod ko, pero lisod. Ay, nabahala na ay akong sumayan, ay. Oh. Ah, lisod, good. Murag yung masabod ang akong buko-bukos kabilya. Ay!
1: Set alert! Set alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod grado sa SED Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magiging maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo ng pagmagamit ka sa seed liniment kay mawala magiging akong puan, magaanog ang pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magiging akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaan magiging ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Digoan, Osami City.
1: Health Testimonies.
3: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. SED Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang SED Panyawan Coffee Mix.
4: Sayuran, impormasyon, giya o pagtabang. SED alang sa kahimsog. Hatod ka nato sa SED Marketing.
5: Ang kuna, ang himsog nga lawas pinagi sa kanunay nga pagtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing nga makatabang sa lawas. Kining atong lawas susceptible nga makaangkon sa pagtaas sa ato ang ginatawag nga high cholesterol or kining high bad cholesterol kung kita mahiligon sa mga pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon. Kining mga pagkaon nga instant o usab kining mga pagkaon nga uga. Delikado mga higala igsuon kung ikaw nagkakaon ka kanunay sa mga mantikaon nga mga pagkaon gikan sa buntag, udto o panihapon o usab wa pa jud kay tubig sa imong kalawasan. Timani kanunay nga posibleng magtaas ka ng ginatawag nimong LDL kung low density lipoprotein nga mo'y usa sa mga hinungdan nga nung posibleng makaangkon kita o mga dinagkong problema susama sa stroke o baka pag-angkon sa high blood pressure o baka mismo ang pagka-atake sa kasing-kasing. Mo'y nang kinahanglan nga limpyo ang atong dugo o usab kita magpili dili sa mga pagkaon ato. Timan ay kanunay nga importante nga aduna kitay mahimsugon o masustansyang mga pagkaon, ilabi na mga green leafy vegetables aron kalikaya nato ang pagtaas sa ato ang bad cholesterol sa atong mga dugo. Ug usab dili kalimtan nga aduna kitay said panyawan with garlic, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan nga di na pamatudan mga igalang igsuon nga nindot kini nga mutabang alang sa pagpahimsog sa atong mga kalawasan ug paglikay sa mga balatian susama sa pag-angkon sa taas nga bad cholesterol. Tibalik kanunay, said panyawan with garlic and banaba, ginama ka na sa said marketing.
6: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa said marketing. Basta tatak said marketing. Tatakining magaling.
7: Maayong adlaw, Ate Pris!
8: Mmm!
7: Oh, ah, wow.
8: Mga adlaw sa Gilead.
7: Nakakapi na ka, ha?
8: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
7: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang said panyawan Coffee Mix with Mangustin. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabag nako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imulawas kun mo inom kaini. Mahuman yun ang imo mga obligasyon sa trabaho kun ang said panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaban na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa said panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
8: Mokin ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyo rin akong kaluya o kakapoy kung ang said panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
7: Tumpak at depress! Said panyawan Coffee Mix, ginama sa said marketing incorporated.
8: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang said panyawan herbal capsule. Aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
9: Agay, kasakit ako. Oh, napakong nainuon ko. Nakuyawan ko sa pag-ambag si Ring.
10: Oy, Piang-Piang!
9: Adur! Ya, lagi ka. Nakusa ka din eh.
10: Tututuwa, magadiha.
9: Musunod to ako.
10: Mag-usap niya kanya! Bida! Kita ka, ha? Doctrice Masay! Nausap ka!
9: So, ayan ko ang taog-suod ko na wala paingon ang tiguang.
10: Pidabi na ako. Nakabiya ka na upang sa tiguang ay mong giingon. Iapa malagi ka, ha? Gusto gila si MS ang giingon, eh? Ay.
9: Nga?
10: Nga, naglakaw ka ganina, paingon si Punuhan sa kaway, nga ikaw ra ko nung nagsigi ko nung kagpahiyom.
9: Ha? May kaupan man kong babae. Antiguang babae nga akong gipalabang kaganina.
10: O ba?
9: Oo.
10: Tiguang, ha?
9: Tiguang gani.
10: Nakita mi sa buko-bukos tiguang babae nga imo taong gidaw niya giba pagyod ni mo. Pero sa imong giingon nga nag-uban mo paingon dili punuan sa kayo. Wabi kitang tiguang tayo ikaw, Rosa! laping-laping mag, ha? Prank to yung giingon, no? Prank, no?
9: Ako mo inyong giprank?
10: Ha? Ako yung giprank?
9: Sagot tayo, way, kauban, uy! Kauban kayo na ko ang tiguang babae gani, pero nibiya na siya, wala siya makapaabot na ako. May gitabangan pa mang kukunga bata, good? Uy, kung andi ay ba na kay Sinsiyo di ha? Bawang masa ko, pe. Akong ibayad sa akong giutang nga pati si Jinky. Ha? Makasabaan unya siya sa iyang amo, kung di ko makabayad.
10: Mida, itabang kang bata? Ngutang ka? Para sa bata nga wa ka kila?
9: Mutabang ra di ay kas imong kaila. Tabangan na to ang tanan na kinahanglan. Makaila man ta uwa.
10: Piang-piang.
9: Ay, sige na, pi, para bayad ang sapatis. Og inikahuman, tabangan ta na ka sa atong tinda nga tubig para mahurot siya. Aro inikahuman, makaadto pa ta sa merkado. Makatabang pa ta dito og pangalsa. Bi, sige na, pi.
10: Bida sa demory ng kinahanglan ay.
9: Kay?
10: Gipakyaw na atong mistisang babae ganihang tubig.
9: Ha? Tinuoy?
10: Oh, lagi. Mihunong yun ang nindot kay sakyanan sa tungod. O niya, iyang gipakyaw ang tubig nga itong gibaligya. Lagot talagi siyang tanaw si. Ibi ba? Lagot kayo. Ostas Tina. Hurot mo na itong baligya.
9: Oh, hey, salamat ginoo kung mauna.
10: Oh.
9: Oh, ilagi ka
10: nun. Ikaw yung oe, ha? O ang kanindot ay ni, ha?
9: Ay?
10: Kaya gipasubraan pagkitaon niyang bayan nga iyang gipakyaw ang tubig. O, dero. Oh. Ya, naranghalin oh. Oo. Oh, oh. Og niasa dang iyang pakapin.
9: Oh. Oh, ano ay pakapin?
10: Mas dako ang ibayad tubig.
9: Oh.
10: Oh. Ang sirti kita sa. Sirti kita.

0: Swerte yan, ilang ador og piyas ha. Kipakyaw ilang tinda nga tubig. Kita gid ko sa gitunol nga kwarta ng mistisa nga babay. Gipakapinan pagyugbayad si ador. Swerte sanggaw lagi.
1: Dili ila ang swerte sa tanang higayuno. No? Kay matod pa sa kong mama, ang swerte, mahimo ni mo ng pangitaon. Mahimo sang mo abot nga dili ni mo damhon. Sama na ko.
0: Hmm? Nga numang ka?
1: Dili na ako paabuton nga ang swerte na mismo ang muduol nako. Kay ako na mismo ang muduol niya. Kanang si swerte na ang dili magdahom nga akong duolon.
0: Ha? Wala gi ko makasabot.
1: Ay, syunga, tingali ka.
0: Ha?
1: Kita ka, naglakaw na nga akong future hubby paingon sa iyang sakyanan. Oh. Busa, adto na ko, kaduulo na nako ang akong swerte. Sige, bye! Pauli na lang og imo, kailain akong paulian sugod karong adlawa.
0: Ha?
1: Siguraduhon na ko, nga iya nagikong matagad ni inihigay yun, ha? Oh, okay, diya ka na, babush! Paspasan ako ang ako mga lakang. Aron maabtan ako siya. Nga dili pa makasakay siya sa kinan. Oh my gosh! Panintun siya ko inig sa mutron. Pero bahala na, mamukbuk kong pahumot samtang naglakaw.

Mga higala sunda uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubo sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alduin na Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule, mapalita karon sa mga butika.
1: Pagmatuod sa gahom sa kugon.
2: Pagi kung dugo ato sir, sakit nga mangihip, murang ibate na kong ihap dos. Kunya, murang nag-chill na mangod ko, niya akong tuhod sa murang purog ko ang ipod kaya nagsakit na mangod. Adto ng findings kay Laco UTI, nag-inom lang kong kugon every 4 hours. Ay, dako yung tag tamang sir, kaya kung wala pa tong kugon, ambutan lang. Ako si Annie Eleheo from Davao City.
0: Testimonya sa mga tao na kasulay sa paggamit sa Sed Kogon Herbal Capsule.
1: Pagmatuod sa gahom sa kugon.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 5 y media.
3: Radyo Magbating.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ani anak, ang gamhanan ko kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
3: Radyo Magbating!

0: What's happening?
1: What do you mean what's happening? Okay ka lang?
0: Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Why don't we talk about it? Para mas maayos natin kung ano man to.
1: Look, walang dapat pag-usapan kasi wala namang issue. Walang dapat ayusin kasi wala namang problema. Why are you so paranoid?
0: Did you lie to me straight face?
1: Damn!
0: Napagod ka na sa kahihintay sa akin. So ano, hindi mo na kaya?

0: Radio Magbating. Ding.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anan mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si giinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na po ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis dila-dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Magbating.

0: 9万。
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
6: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom
8: at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panadito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan Dito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: Saan?
0: Saan po?
1: Jinsan.
0: Jinsan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kukupong kailan mag-deliver dito sa...
0: Sa Jensan.
1: Sa Jensan, ang coffee.
0: Okay, wala pa rin po ba, nanay, dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Patagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, nanay, na ano, na mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala pa po. Kung lang lang, rojon lang dito sa aming, isang lang rojon dito sa aming lugar, dito sa malayo kasi yung downtown. Dito sa Doña Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po, nanay. Ano po? Isa lang butika yung ano na punin niyo, nanay?
1: Amin sa Soledad, isang butik.
0: Yon. Radio Magbating. Ding.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Radio
0: Magbating. Labangal General Santos po yan, nanay.
1: May isang Rojon Pharmacy lang.
0: Ah, okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan, hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro.
1: Hindi ito sentro. Magsakay pa kami ng kuan. Multicab na tag 20 ang bayad.
0: Ah, opo nanay. Kasi po nanay, baka po ano eh, baka po ang ito pong ating rice coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City. Tapos sa Ezrin Pharmacy, tapos the Jangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: At dito sa amin, Rojon lang man at sa Kakuan. Yung, ano yan? Yung Julian, Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating rice coffee.
1: Dito po lang, wala po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po nanay yung ating mga deliveries, pero usually po kasi nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar, dyan po sa General Santos City mismo. Doon po nanay ang meron. Baka po nandun nanay, baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City, sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojon Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Hindi po ako sure, ha? Pero ang alam ko po kasi, binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po. Opo, baka po doon, nanay. Baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try nyo po muna, nanay. Iutos nyo na lang po, Nanay Feli. Iutos nyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos nyo po na puntahan po yung Rojon mismo. Kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos nyo po at baka po nandun yung ating rice coffee, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Ganun na lang po muna, opo, Nanay Feli. Pero, opo, pero itatanong ko pa rin po ito, Nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay. Sige po, tapos balitaan nyo po ulit ako, Nanay, ha?
1: Opo, sana dito sa amin, baka malapit lang radyo sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi Nanay sa ano, sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po, Nanay Feli. Balitaan nyo po ako muli, Nanay, ha?
1: Opo, opo.
0: Salamat po, Nanay Feli. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye. Salamat po.

Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating mo namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa aning paladudunan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. Tawag niyo po yan, dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan, pagkwentuhan mga kaibigan, ang inyo po namang

Kaya niyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palado doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Eto, isang katanungan po mga kaibigan na, Kuya Boy, lagi po akong puyat. Hindi po makatulog. Konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man, Kuya Boy, 2 oras. Mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee, mga kaibigan, dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin, mga kaibigan, kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat, mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog, mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto. Gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto, yun nga po yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog, mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon. At yung bilis ng reaksyon po sa mga bagay-bagay. Kaganapan sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryoso sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy? Ha? Taga saan po?
1: Bulan.
0: Bulan Sorsogon. Tama po? Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Tatay Rudy, taga Bulan Sorsogon po kayo?
1: Po.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, Tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy?
1: Hindi
0: ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na? Ha?
1: Hindi pa din.
0: Nakailang karton ka na ng rice coffee? Marami na. Baka po, Tatay.
1: Oo.
0: Baka po, Tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Oo, kulang talaga.
0: Kulang talaga sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa ating po namang rice coffee. Yung Yung pagbabawas po, tatay, eh, kailangan po, eh, marami din po yung tubig dapat.
1: Ngayon ako.
0: Walo hanggang sampo.
1: Ah.
0: Opo.
1: Nainom lang ang dalawa.
0: Kakaunti po yun. Nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: Dalawa-tatlo.
0: Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw? Araw-araw. Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahilig sa isda.
0: Sa isda. Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay? Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay? Tatay Rudy? Nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat. Ano po ng, kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin na kumbaga kalusugan. Yung pag-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga, nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa atin po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Nagkasaan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko, baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.7 Ani ana ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanang 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. 0988. Tawag na! 106.7
5: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation. Stasyon DXBZ AM.
6: DXBZ AM.
5: 756 kHz. Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz. Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
7: mas gipatinaw,
5: mas gipaligon,
7: mas gipaligon,
5: ug mas gipakusgan,
7: ug mas gipakusgan.
5: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras, alas 7 y media.
9: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspanto siya karon may na kayo.
11: Taas din sugar si mga asawa sa
10: 11.7.
11: Kagon?
10: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
11: uning baba,
10: baba na gikan mo ko diha.
11: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
11: Unsa gani pangalan nato ma'am?
10: Evangeline Caniete.
11: Simong
10: bana Amado Caniete.
9: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
15: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
9: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
13: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
16: Anong ganahan man kay ka sa kape?
13: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
16: Kung di kakainom, murag luya na ka?
13: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
9: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
17: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi, isa na natong magasugitig babinaw. Ganito po ka natong abuton nito ng pag-CBN, maghigala sa abuton sa ato ang pinakalanog ng CBNan. This is DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast sa atong EM band DXBZ Radio. Magting. Good evening, maayong gabi, isa na natong magasugitig babinaw. How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. Sa ito ang programang TLC, True Love Conversation. I'll be with you, mga kaibigan, all the way till make it 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Dito lang sa ito ang programang TLC, True Love Conversation. Alas 7:30 in the webinar. Nagkakaisalamas na nito ang mga naminaw din akaroon. Especially sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa maghihigala. And of course, sa ito ang mga nabidaw sa ito ang sibianan. And of course, sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga tigpaminawan din karon. Happy listening to all of you. 7:39 on the clock. Alright, and of course, playing the best variety of love hits, love songs din nilang sa programa TLC, True Love Conversation. Ang atong official text line number, alas atong mga naminaw din na karon, you can text me your greetings, shoutouts, and your requests. 209-989-9978-890. Once again, this is 09-989-9978-890. Para ito ang cellphone number, alas sa itong mga naminaw din na ganoon. Special sa mga always nga tuning in sa itong program, always nga naminaw sa itong tulungan nun, ha? Sa mga naminaw din na ganoon, ay magka-wow. Sa pag-text o kapapagtawag sa itong cellphone number for you to join this year. Anyway, happy listening to all of you right there. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Alright, hi DJ! Yes, good evening. Greet lang ko ni Irene and Marife. There is din kay Ate Joanne. Request ko lupit na pag-ibig. This game by Vanessa. Salamat DJ. This game from Jinjan of Alubihid, Misamis Oriental. Nagkakay salamat. Thank you so much all the way from Alubihid. Nagkakay salamat. Ganin yung tiran. Welcome to the show. Welcome to TLC. Kung na True Love Conversation. Anyway, good, okay. Okay, naman ito siya bago nga gisend. Alright, okay. Good evening, Kuya Martin D. Paki-greet lang ko sa Macam family, to Salva, Vega, Anthony, and also to Simbahon, then to all my friends. O kay Bro Aljo, na pagkat-anamukat-kat. Especially sa ko ang palangga na si Ma'am Jis, Ate Giselle Macam sa may Osminia sa Buwang del Norte. Thanks, Kuya, request na kong song My Love Is Here by Eric Santos. And then Only Love by Trademark. That's coming from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. And yeah, the request, Lover Boy, og kining song... asa na ba yun? Alright. My Love. Alright. By Eric Santos. Thank you so much. Nagkakaisalamat sa tanan na ito. Nga mga naminaw din ang karoon. And of course, sa tanan nga mga always nga tuning in sa ito ang mga, yes, sa ito ang programa My Love Is Here. Ayan. Hindi alam ko na wow, man eh. Naara di ay My Love Is Here by Eric Santos. And also Only Love. Ayan. Thank you so much. Nagkakaisalamat ha. Sa tanan na ito ang mga naminaw din ang karoon. Especially sa ito ang mga always nga tuning in sa may Osminia Zamboanga del Norte. Happy listening to all of you right there. And also, Kuya, ayan, mga yukog, may gabi, mga yukog, ka-text might be, kanang babae. Ang akong number is 09-70-736-5680. Okay, so atong balik ko niyang contact number kay mga yung textmate babae ko, no? 0970-786-5680. It is now 7:42 on the clock. And of course, ang atuang programa is hatod gyapon sa gamahan at kabulungan nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolino, ang target line, Power Scent Liniment Oil. Alas ato ang mga gusto nga mag-avail sa product package aron na maangkon ang grasya o kalipayon. Alas sa mga mahiligon o 3D, libre rin ninyo maangkon na inyong madawat. Ang inyo lang mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyong contact number to 09-38-002-8888. And nagkato ang ilang TM number 09-35-588-5488. 7:43 on the clock. You're still with Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock playing the best variety of love hits, love songs sa ito ang programang T. L. C.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatilan. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
1: Kabuutan gyud sa akong anak. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalaban na ako ang tanan.
4: Kalina ra.
1: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy.
3: Para gis bila-bila herbal coffee, ma. Mang kondisyon pirmeng akong lawas.
1: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
1: Oh, kanindot, good Anna.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paradise Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paradise Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
3: Di ang Magukas Plaza!
1: Ay, nag-walking ko, Dong Roland.
3: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Oh, neo, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paradise Bilabila Herbal Coffee o Paradise Bilabila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paradise Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: We've got 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilig ka pa sa itong programang TLC kung True Love Conversation. Yes, of course. Ito na natin mga dabinaw din ka on wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, mga gabis, na rin ito ang mga suki, hindi ba minaw din ka ron. Second hours na sa ito ang programa. Yes, ito ang program music. Of course, this is TLC, Control Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits. Love song! Hindi na sa ito ang programa, mga higala. And of course, wherever you are, ha? Huh? O sa ilang niya, ang sa inyong ipang buhat, din nagkaroon ang importante nga magkauban ta. Ayun! Alright, so anyway, alas sa ito ang mga greetings, shoutouts, you can text me and call me up sa 0998-997-8890. Once again, this is 0998-997-8890. Muna nga itong cellphone number alas sa itong mga naminaw din ay ganoon. Especially sa itong mga always nga nagsunig yan sa itong program. Alamin na sa itong mga gipangkilig din ha. Sana all gipangkilig. Okay, anyway, yeah, thank you so much. Hi to Jen Jan over at Alubihid Misamis Oriental. So, dapit na ni siya dito sa may Cagayan de Oro. Next from Alubihid is ang ato ang, no, next from Alubihid, unahan pag yun siya sa Lagindingan. Okay, so from Naawan ata. Dayon Lagindingan, dayon Alubihid. Wa ba kung masayop? Okay, magbaminaw sa din sa ito ang mga taga-Naawan, mga taga-Mantikaw, at ang mga sukitig baminaw din sa my Iligan City. And also sa ito ang mga always nag-tuning in all the way from Ozamis City. How are you doing, guys?

there at ang mga taga Tubod, taga Baroy, at ang mga taga SND. How are you? Kumusta ato mga taga SND? Okay lang ba ang lahat? Okay lang ba ang all? Alright, hi Martin D. Ayan, good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Micah Andales. Ganon! To Nestor Candia and to Aljun Abukatkat, and especially to Ramel Lapinoso. Ang nagpag-greetings, it's me, Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte. Ayun, request lang kong song Martin D. Og tanging sa'yo. ano man, sa iya ragyo ka? Oh? Okay, sa iya ragyo na ikon na sa... Walang makakabigil. Kaya, kung ano ko, kay Ramel Lapinoso lang ka. Thank you so much. Nagkakaisalamat ha sa inyo ang mga always nga pag-tuning in. Sa ito nga programa, always nga na me now yun as always. Especially sa ito nga programa, mga B.E. Agoy. At sa ito ang mga dunay mga problema din ha. Dunay mga problemang puso. Ayan. Kaya bito inyong mga problema nga daw. Makita ninyo nga. Kaya nga. O sa mga problemahan niya. Delikado ko ani kung di na ko ni-share. Basin og malumos ko. Grabe kina malumos. Uy. So inyong abuhaton is you have to tax me. Whatever it is. Ayan. Ayaw lang ng kwarta. Kaya wasta na. Ato alang, doon na mo yung mga problema emotionally, heartily, romantically. Okay, so ipadangat na din sa ito ang program ng TLC. Mau gani. Wala siyang kitawag o True Love Conversation TLC. 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on 106.3 MLFM and simulcast sa tung EM band DXBZ Radio Bagting. Dito nga nagsaad nga mo purchase sa to ang gamahan at kibulungan nga produkto. Anyway, i-text lang ninyo ang ilaang contact number 0938-002-8888. Muna ila ang smart number, ang ilang TM number mo ang 0935-588-5488. So, inyo i-text inyo pangalan, address, and contact number alang sa to ang mga interesado ang mag-avail sa to ang one package, set of package sa Target Line. Superfoods Perulina, kawan ng Target Line, Power Scent Liniment Oil. Basin og mauna unya ni ang solusyon aron yung mga problema og mga soliran ato nga mahatagan og kasulbaran. Pinagi sa kombinasyon ng gitunol og itunol pa lamang. Labi na ugmang adlaw nga Miyerkules, no? Ila ang one time big time super nga schedule og mga adlaw sa ilang padaom. So, inyo lang buhaton, i-text lang ilang contact number anytime. 0938-002-8888. O kaba sa 0935-588-5488. 9 minutes past the hour of 8 o'clock, you are still with Martin D. Diniligyan po sa itong programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon na anda na, pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: Dayton ay.
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas, ug singsing, agihatag itatay ni mo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagting o kabulkadas na ining adlaw nga adlaw karon Miyerkules, pitsa 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Maing buntag, kutob sumabot sa Sibya sa Rancho Bagting, ni atong mga sayo, kayong nanikaisikay, maing buntag ganatong tanan. Kamusta ang mga dapit nga diin, kanunay paghihapon nga nakasinating kausaban sa kahimtang salakat sa panahon, kumusta usab gato mga area nga nabahaan, kumusta ang iyong kahimtang diha? Dahil sa mga tabang nga gipadangat sa nagkadaiyang nga mga LGUs, maging mas nagkadaiya mga ahensya sa gobyerno, mga kabagting o kabukadas, maghinauton tang naabtan na mo diha. Ining adlaw, lain usap nga hugna sa mga balita o impormasyon na itong itunol nga na kaninyo din sa itong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Sa ngalan sa kinatibukang puwar sa Sanyisan Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, o gagikan sa technical, lahos na nga dusbayog sa palpalan nga transmitter site ng mga bagting reporters. Ako sa bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. 106.7 Nan mga kabagting o kabalkadas, dito maglangay mga ngayong sayran nato nining buntaga. Standby, aron nga to ikining ipalanog ini sa tong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Ang mga nahipos ng mga kasayuran, labot ni Dinas Fire Station Hugot, nga nagsuporta sa advokasya sa LDR-RMO sa pagpangandam sa panahon sa kalamidad. O sa pamantang mga andam, munyarag na igo na. Samtang dugang pang headlines, high value individual arestado, 680,000 nga shabu o gapusil na sakmit sa search warrant operation sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Dugang pang headline sa mga balita, granada, mga bala o gidudahang shabu na sakmit sa checkpoint sa Maguindanao del Sur, suspect balog na bilanggon. Ang mga headlines usab, labot nining subo nga prandungon kay radio technician patay sa pagpamusil sa Sultan Kudarat. Og sa laing bahin sa mga balita, wanted person nga gituho ang suspect sa pagpamusil sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Assistance Schools Division Superintendent na dakpan sa sulu. Ang pang headlines, lalaking nagpakita sa iyang saging latundan na gato sa pasahero. Pasakaan na og kaso dito sa Zamboanga City. Sa pagka, Paul. Samtang sa laing bahin sa mga balita, 30 ka mga exhibitors sa misalmot sa Negosyo Agrario Summit and a trade fair sa Zamboanga City. Sa dugang pang headlines, sa mga balita, update sa lakad sa panahon bagyong Josie Denny. Oh, dinigawas na sa Philippine Area of Responsibility. Wala nagdugay, samtang away sa pamilya, miresulta sa pagpandunggab dito sa San Jose. Biktima landig sa balay, tambalanan. Og, ingon man top 7 most wanted persons sa Quezon statutory rape dakpan sa lungsod sa Tabina. Headlines kito sa mga balita o impormasyon, mga kabagting o kabulkadas. Sa itong pagpanaguban, oras alas 5.11 na. Ang update sa kahintang salakat sa panahon ni Bagting 17, Florenza Fima.
2: BBC Weather Update. Sa panahon na karong adlaw, gumikan kay hingpit na nga nigawa sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyong si Josie. Hinungdan na nga wala nakitay ang ayan nga kabalak-an na mahitungod sa dagan salakat sa panahon. Matod pa sa pag-asa nga bugtong ang lokalay sa thunderstorms na lamang maoy makapiktar karong adlaw sa tuang dapit sa nasod sa tibok dapit sa nasod og diin kini ang jutay lamang usab ang puruhan nga dunay masinatian kita nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or diba kagabhion. Matod pa sa pag-asa nga mas mapasulabi karong adlaw ang maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon. Mauna nga wasab kini ang balos human sa taas nga mga adlaw nga nakasinati kita og mga kalit nga mga pagbundak sa ulan. Apan bisan pa man tod nga lokalay sa thunderstorms lamang ang makaapektar karong adlaw og jotay lamang ang kahigayunan nga mo ato kini masinatian. Nagpahinomdom paghihapon ang pag-asa nga dili paghihapon kita angayan nga makalimot sa pagdala paghihapon sa mga panangga sa ulan na gumikan usab kay dili matud pamatag-an kung unsa kining orasa mamubundak o ingon man kung ugaling usab adunay mga lugar nga makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan adunay posibilidad nga mulungtad ngadto sa usa ka oras ang gidugayon niini nga mamahimong muresulta paghihapon sa pagbaha or di ba pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin, hunas og taos pagadian city karong adlaw, alas 6:12 kunyang buntaga, 2.2 metro giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas unyang alas 12:56 adto, negative 0.3 metro giladmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 7 ang takna sa gabi, 1.6 metro giladmon sa tubig. Og lawman nga musubang adlaw alas 5:35 karong buntaga samtang musala usab kini pagkaalas 6:08 na ang takna sa gabi. Mukha na i-update sa lakat sa panahon Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM og Radyo Bagting
1: 106.3 FM. Daghang salamat sa nasangpit nga update sa may kalabtanan kato sa kahimtang sa lakat sa panahon. May gani kay wagid pa din taon ni nigpa labi si ang gibati. Si Bagyong Jose mga kabagting o kabalkadas. Iron po din taon makaginhawa in taon ng mga dapit pinakasinati o grabe nga mga pagbaha. Ano to sab sa pagdungan or kining pagsulod sa habagat o mas gipakusog pa ni Bagyong Inday mga kabagting o kabalkadas muna nga aron makaginhawa sa puntaon itong mga nanimuyo in taon. Low-lying areas nga kanunay nabahaan o di ba ka areas nga kanhi unta di mabahaan karon nabahaan na. Kay naanaging mga kausaban sa kahimtang slakat sa panahon. Sa kung nakita na ninyo mga kabagting kabalkada sa inyong mga pangpuyan, much better nga mangita na taglaing kabalhinan na pwede na itong dito ibutang ang itong panimalay kay aron nga dili po na mabahaan. Eh, lisod na ba yung gaayo mga kabagting kabalkada kay marag magsugod yun sa sinugdanan o nga mabahaan na mga angayan na itong pag-asairan. 5:15! Ini sa to ang tulumanon o kining ato ang pagpadayon paghihapon sa pagtunol sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabdanan ng katawang sa dagbayan o lalawigan o ganait ng mga rapi. Ang mga natala usab gikan sa lungsod sa dinas, gamikan kay accomplishment kining ato sa ilahang kining dinas fire station. Ini may kalabdanan sa hugot nga nagsuporta sa advokasya sa local disaster risk reduction management office sa pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Inuod, ganun sa pamaday yung mga andam, yung daigo na. Mabiyan nang magkadipo-dipo kayo wa nang andamdaan. So mas maayo nga mag-adunay mga pagbansay-bansay. Naga na bitang mag-drill bitaw. Salamot mo na mga drill nga ipahiga. Yun. O suma palagi na yung mga itong sarcastic kay pagkastorya. Si pag-unsahon daw pagpangandam kay kita kabalog ganun sa mo igo. Dayon matod palagi. Di gina ito matag na ang panahon. Moragya daw gihapon ko nga negatibor pugayo mo galing nagdrill kay ron ang babansay kag unsay imong angin buhaton di ka magkaratol-ratol at least naka-stack knowledge kay sa wa gyud patakar kag dagandagan. Oh mo na nga kung adunay mga ingon ini nga mga kalihukan sa nagadaiya nga mga lungsod og mismong dinhi sa atong dapit sa syudad ay daghan maging mga drills nga ipahigayon. Salmot ayo pag inirehis kay ron sa panahon naghigayon moabot ka ng wadamhang kalamidad, dili ka magkabikos-bikos o dagandagan, nga kag nayabag nga wa nakabalog unsa inyong buhaton. Wa po ka kabalog, aha ka mo adto, kay wa po kay apil-apil, lugnay drill, o gagawas pa ni Ana, kay kuan po kayo, irihis po kag nay mag-drill. Mauna diha, alas 5:17 na, report gikan ni Bagting, 27, Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
3: Ang Bureau of Fire Protection Dinas Municipal Fire Station Region 9 aktibo misalmot sa mga kalihukan sa advokasya alas sa pagpangandam batok sa kalamidad nga gipasiugdaan sa local government unit sa dinas pinaagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office nitong Hulyo 14, 2026 nga gipaygayon sa Barangay Ligarda 2 Dinas sa Buanga del Sur. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa publiko o pagpaligon sa komunidad batok sa natural o hinungdan sa tao nga mga katalagman pinaagi sa paghatag og impormasyon pagpasayugda sa mga lakang sa pagpangandam o pagpaligon sa panagtinabangay tali sa mga ahensya sa gobyerno o guban pang mga kaabag. Ang Dinas Municipal Fire Station nagpadayon sa pagsuporta sa mga programa o kalihukan nga nagpalambo sa kaandam sa kalamidad o kaluwasan sa komunidad. Pinaagi sa ligon nga koordinasyon uban sa LDRRMO o guban pang kaabag nga mga ahensya ang stasyon nagpabilin nga ligon sa iyang misyon sa pagtukod og mas luwas, mas andam og mas ligon nga komunidad batok sa mga kalamidad. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting. 106.0
1: Ayan mo to'y mga kasayuran gikan sa BBC News Center. Dini sa to ang pagpanag-uban sa dugang pang mga balita. Buktang ani sa kalihukan nga diin nakalap ni Bagting 28 ba ni? Bagting 29 manata ni? Bagting 29 dyan. Ipiyatso Anita's report nga 30 ka-exhibitors may salmot sa Negosyo Agrario Summit and Trade Fair sa Zamboanga City. Ang mga detalyes balita ni Bagting 29 atong Seran Cherilo Nyatlirazan.
0: BBC Live Report.
4: Miss Salmot ang 30 ka-exhibitors gikan sa naglain-laing probinsya sa Zamboanga Peninsula atol sa tulo ka adlaw nga Negosyo Agrario Summit and Trade Fair Year 2 nga gisugdan kaghapon Hulyo 14 sa City Mall dito ang Zamboanga City. Ang kalihukan gipangunahan sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 9 uban sa Department of Agrarian Reform kon DAR Region 9 ug uban pang mga partner agencies aron mapalambo ang agribusiness ug mapalapad ang merkado sa mga mag-uuma ug kooperatiba. Sa 30 ka-exhibitors, 22 ang DAR Assisted Agrarian Reform Beneficiary Organizations kon ARBOS gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay nga nagapasundayag sa ilang lokal nga agricultural ug processed products. Sumala sa DAR Region 9 ang summit dili lamang usa ka trade fair kundi dili usa usab kini kahigayon alang sa mga mag-uuma o kooperatiba nga makakaton sa digital agribusiness, farm tourism financing, enterprise development, technical vocational education o youth agripreneurship isip kabahin sa pagpaligon sa ilang panginabuhian o paghimo og mas kompetitibong agribusiness enterprises. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Ato'y mga kalihukan nga diin natala gikan sa mga kinibitong sikbit nga mga syudad, mga kabagting og kabalkadas kung dunay mga programa kalihukan diya sa inyo hang mga lugar, ayaw gid ninyo na og kalimti sa pag-apil og salmot baka o pay musli aron nga diin maka-apil mo sa programa sa gobyerno. Paunsa man nimo matagamtaman ang mga programa kung ikaw po diha dili mo sanong og magpa lain-lain rapod. Okay, kinahanglan mga do naman ay mga gitawag nato og kaugalingon po nato mga tinguha o laka. Wala siya mga kabagting og kabalkada samtang sa laing bahin. Diin ang biktimang katubitong naanod, hingpit na magiging nahawas kagahapong adlawan ni kanyang pateng lawas nga naanod sa lungsod sa Tukuran. Ang biktimang nga nailang si Joel Umpok, 25 anyos, sa Kaeski Kagawad o lumulupyo sa Baklay Tukuran sa Buanga del Sur. Diin napalgan ang pateng lawas ni ini kagahapon sa Buntag, Hulyo 14 sa Procosmeña, Corbada, Tukuran sa Buanga del Sur. Naman sa dulan tulog adlaw nga pagpangita gikan sa pagkaanod sa suba sa Baklay ni atong Sabado Hulyo 11 gumikan sa kusog nga bulog sa baha tungod usab sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. So muna kagahapon mga higala kag ando na paywa na palgan katong naslabangan og diin na kinibitaw nga subo nga mga palandungon dunay mga pang mga panghitabo nga ingon ni ini mga kabagting og kabulkada. So careful ha ano mga suba o sapa og dagat basta katubigan kay mohunos ka nagkinabuhi mga kabagting og kabulkadas. Alas 5:22 na sa pagbalik dugang pa mga balita gasayuran atong sayran. Standby lamang kabagting og kabulkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalangong sa Bantingan.
2: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Kagana ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang agrasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
12: 106.2 FM Radio Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
1: Alas 5:29 na kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban. Alam na yun sa paghatod sa mga balita o impormasyon. Ngayon na ipagyapay kalabtanan ng katawan sa Dagbayan o lalawigan sa Zamboanga del Sur. O diin na ang mga natala ni ining buntaga sa ato ang round-up na sa mga balita gikan sa nagkadaiya ng mga rehiyon. O dilita maglangay apan na kining atong talamanan hatod kini sumain kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitaminang Pampamilya. And guys, makaganap kini sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug may vitamina. Gikan sa puya ngadto na ni lolog ni lola. At para mga sa mga nagidad og 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad 1 to 12 years old Vitron Zero pag ingon man Vitron tablet alang natong 13 anyos pataas. Ang nga mabatukan ang sa iyong pagkaango-angohon mga kabagting og kabalkadas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginawa ka na sa RSV Trading FDA approved, mapalit sa nagkaliang butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Nan oras, salasinggo, imidya na. Ani na testong hangayang hatagag pagtagad na mga kasayuran. Inisa to ang tulumanon. Tungod kayo nag-standby na usap ang mga impormasyon nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag. O gakini ang may kalabdanan. Ining kay itong tanadara. High value individual arestado, 680,000 nga shabu og pusil na sakmit sa search warrant operation sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Ang detalye atong sayran gikan ni Kimberly namuwag.
0: BBC Live Report.
6: Sa kote sa kapulisan, ang usa ka high value individual og nasakmit ang gibanabana nga 100 ka gramo sa ginudahang sabo, gadunay kantidad nga 680,000 lagi pang usa ka kalibre 45 nga pistola, magazine na 7 ka buhing bala, drug paraphernalia guban pang ebidensya ato sa pagpatuman sa search warrant sa Barangay Kalyantana, Naga, Zamboanga, Sibugay. Gipanguluhan sa Naga Municipal Police Station na guban pang operatiba ang operasyon na ginagpatuman og search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591. Samtang nadakpang suspect, gidala sa Naga Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon. Samtang manasakmit nga droga itugian sa Zamboanga, Sibugay Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Bagting 28, Kimberly Namog sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Impormasyon to gikan sa Zamboanga, Sibugay sa Pikas Bahin. Anito sa mga report usab nga abot og napamanay sa saktong panghuna-huna. Weekend kay dunay lalaki nagpakita siyang saging nga latundan. Grabe na gining saging. Ngadto sa pasahero nya pasakan og kaso sa Zamboanga City. Grabe na po, nagdili na jud mapugan. Oh, karon kana na ibutang pod og kana bang ibutang na to sa dapat og asa dapita ba o di kay magpatuyang lang sa pagkahigal kay bisag na nasa publiko hala magpakita na sa mga diangay ang ipakita matod palagi sa comment mo ra magdako awa pug kuning tan-aw ay maraglainan sa punta. Alas 5.32 na din sa itong tulumanon o gatong sayra na maong balita. Ani Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
12: BBC Live Report.
4: Pasakaan na o kaso ang 50 anyos nga lalaking giakusang nagpakita sa saging latundan na ngadto sa usa ka babaeng pasahero sulod sa dipasahero ang jeep nga nagbiyahe gikan Arena Blanco to City Proper sa Zamboanga City niyatong Lunes, Hulyo 13, 2025. Ang direktiba sa pagpasaka o kaso gimando ni Mayor Kaimer Olaso human madakpan ang suspect sa barangay Rio Hondo kagapos kadlawon Hulyo 14. Sumalas kapulisan alarm and scandal ilawom sa Article 155 sa Revised Penal Code ang kasong giandam batok sa suspect. Sa investigasyon na sa Iran nga ikaduha kahigayon na kiningihimo sa suspect apan ang unang biktima wala misang atong formal nga reklamo dugang pa sa mga otoridad residente ang suspect sa barangay Kasanyangan o gituhang ubos sa impluensyado sa ginadiling droga sa dihang nahitabo ang insidente. Nadakpan gilayon ang suspect human mikatap sa social media ang video sa iyang ibuhat o human usab nagpahibalo si Mayor Olaso o rewarda alang sa makahatag o impormasyon nga makatap tabang sa iyang pagdakop. Samtang personal usab nga gitunol sa mayor ang gisaad nga pahalipay ngadto sa impormante og sa mga otoridad nga mipahigayon sa malampusong operasyon. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Na dapat takdo sa edad lagi atong pagabuhaton mga kabagting og kabulkada sa no, edad nato nga mga nagkadako na dapat mamahimot ang ehemplos kaayuhan. Dili kay magpadayon ta sa itong mga dili maong hinimuan. Okay, kinsa pagod po'y, kinsa pagod po'y tarog utok nga magpakita ka sa imuhang nga mga pribadong partes kinabuhi. O kanarong pribado nga dagan sa kinabuhi, ayaw lang ng parte kay maraglahi na gina kay paminahon. O marabag, kaminusan na lang gini mo ng mga pasahero nga na diha nga wampun na sila gustong mutanaw na okay lang daw kunog ang ilang nakitaan kay si Juan kanag si Nikki og si Clint mga buutan ni mga buutan ni dire dili sila basta-basta gahi gi kay ni sila pa kuno kanabitong na imong regards di kay ni tento sila kayo nga mulingi okay kuno ni sila mga faithful faithful sila mga hinigugma pero abi ninyo mga kabagting og kabalkadas, any form sa kanabitaong nagtanya o kanabang nagdala og alarma, nakabalda sa transaksyon, nakabalda sa naadihas publiko, especially mga ingon-ini nga mga gawi, mana, madakpon gina sila mga kabagting og kabalkadas. So kung gusto ka, kay naadyog kay desire nga ingon na dito pabutas niyong balay sa nang pribadog ikaw ra. Ayaw pangangin ang uban kay wana sila gusto. Wana sila itinguha ng mutanaw sa imong show. Oh, why klaro ginintawhana ni. Alas 5.35 na mga kabagting o kabalkadas. Dini sa to ang pagpanaguban. Ogang dugang pang mga balitang impormasyon nga itong pagasairan. Naadiri ang mga report sa may kalabdana ni ining pamilya nga nang giaway o away sa pamilya man ni resulta sa pagpandunggab din sa San Barangay San Jose. Biktima landig sa Balay Tambalanan. Nga naman po magdinunggabay mag-away nga pwede naman tagbagbabaay. O bahala pang mga gisi ng baba di lang mabot sa punto nga manumbag, mandunggab, mamusil o guban pang matang sa mga pagpasakit o pagpasipala kaya nagpasakit na gay ka sa pulong mangdunggab bagyod. I-report ni Bagting 17 Florence Zofima.
12: BBC Live Report.
2: Nagpabilin karon nga nagtago-tago ang suspect or igsuon na sa biktima ko na diin human ini nga giunay o gadunggab ang iyahang ambot igso manghod ba kani or magulang basta kung magibutang ang usan ini ka edad nga kini ang biktima nagpagidaron og 42 anyos nga managsama kini construction na worker giingon nga gumikan lamang sa away matud pa sa pamilya mao hinungdan nga nabuhat ang krimen. Nasayran nga alas 9:30 ang takna kagabi nahitabo ang insidente sa may BF Araw Avenue sa may atubangan sa construction site sa may dapit sa Black Hotel Barangay San Jose Pagadian. Nasayran nga nakadawat na lamang og taho ang Pagadian sa City Police Station nga dato higayon na adunay usa ka biktima nga nalandig sa Balay Tambalanan na gumikan matod pa kay nakabaton kini og sama dinong gaban sa iyang liog ug lakip na sa iyang atyan. Sa pagpahigayog imbestigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga ang biktima is mao dito ang igsuon ra sa mga suspek o gihatod pa kini sa Balay Tambalanan og human natong higayon na kalit na lamang ning biya ang iyang igsuon nga mao'y suspek og hangtod ni kasamtangan kini ang wala na nasayran kung asa na kini nagtago-tago. Dugang pang nasayran nga sa wala pa nahitabo ang insidente, ang duha ka managsuon na nihapon matutpakini sa may Barangay Santiago o human sila nga pagpanihapon kini ang namalik na kundiin kini sila gatrabaho. Pag-abot matutpa sa lugar, kiingon nga giagne sa sospek ang biktima nga magsumbagaya. Apan sa wala damha kalit na lamang nga nikuha sa iyang kutsilyo ang nasampit nga sospek o sa wala'y paglangan-langan gidungga bang iyang igsuon. Sa kasamtangan ang biktima padayon karon nga nagpaalim sa Balay Tambalanan samtang nagawhag usab karon ang personahe sa Pagadian Police Station nga kun ugaling si kinsa man nga dunay kasayuran kun asa na humutang o nagtago-tago ang sospek makikutay gilayon sa ilahang buhatan aron kini mapasakaan og kaso. Samtang sa pikas bahin aduna usay senior citizen ang gikulata og usa ka construction na worker nga nagapangidaron na ang nasangpit ang kining construction na worker og 27 anyos samtang ang sos ang biktima nga usa ka senior citizen nagpangidaron kini og 67 anyos. Nahitabo ang insidente sa Purok Malambuon Barangay Balangasan Pagadian kagabi usab alas 8:30. Giingon nga ang sospek gumikan matud pa kay giakusahan matud pa kini nga nangawat og pabo og moy hinungdan nga walay pagduha-duha na suko ang sospek og didto yang gikulata ang nasangpit nga biktima pinagi matutpas paghapak nini og kini nga plastic chair og lakip na usab nini gilabay pagbato nga naigo ang tiil sa nasangpit nga biktima. Sa kasamtangan ang suspek na nakaroon sa kustodiya sa mga personal kustodiya sa Pagadian City Police Station. Bagting 17 Florence of Fima sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.3 LFM Radio Bagting. Eh, gihagit siguro to pinuha ko na giagni magsumbag para may nagwariha sa nga pasumbaga lang ko bibisag isa lang pasumbaga lang ko bibisag kasa lang lahi po to pero dili di giagni maanin anil di rin magsumbaga ita dili ka nang manghagit kaning hagit lagi sa sunod gali dito maghagit-hagit kaya makasdan niya ito tama intimanuhan ang niya pagaman may gani ginalabas Balay Tambalanan pamilya gali pamilya dili kay magabot sa punto nga ato ang pasakitan atong isig ka ingon nag isig ka igsuon okay aron nga diin ang pamilya nga diin gitukod sa inyong mga ginikanan dili maguba o ang inyong mga ginikanan dili masakitan sakit gina sa part ng ilang mga anak nang giaway mga kabagting ng kabalkada part sa mga ginikanan gawas ni adtong mga ginikanan siguro nga tigag balatian ambot og napamana karon daghan siguro alas 5:41 na mga kabagting ng kabalkada tabuktangan ni report ni bagting 28 Kimberly na muwag ay radio or radio technician patay sa pagpamusi sa Sultan Kudarat subo kay panandungon kay kuan magunin siya kabahin ni siya sa amo ang NDBC. Kabahin mapilman mi sa NDBC. So apil po ni sila amo ang mga nakahimulalong nas dihang amo ang bisita ang ilang registration kani adto. So ang report ni ini atong sayran pinagi bagting 28 Kimberly na muwag.
13: BBC Live Report.
14: Patay ang 56 anyos nga radio broadcast technician human gipusil sa wala mailhing mga armadong lalaki samtang nagbiyahe sa Cotabato to Davao National Highway sa Barangay Limbo Sultan Kudarata Maguindanao del Norte alas 3:50 gahapon sa hapon Hulyo 14, 2016. Ang biktima giila nga si Dennis Pido, residente sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, nagsakay siya sa iyang Honda CRF 300 da nga motorsiklo sa dihang gisundan kini sa laing motorsiklo. Pag-abot sa mga lugar, giduol siya sa mga suspek ug gipusil gamit ang mubong armas ug dali nga miikyas paingon sa Cotabato City. Gidala pa sa mga responding kabulisan ang biktima sa Cotabato Sanitarium and General Hospital apan gidikarang patay na tungod sa mga samad pinusilan. Na-recover usab sa soko ang upat ka baso sa bala ug usa ka deform nga bala sa lugar sa insidente. Samtang nagpadayon karon ang hot pursuit operation ug imbestigasyon sa kabulisan aron mailhan ang mga suspek ug matino ang motibo sa maong krimen. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
1: Ato yung mga kasayuran o detalyes report labot na itong pagpamusil sa saka radio technician. Nakapasubos pamilya o dihas pamilya sa NDBC family. Sa Pigas Bahin, top 7 most wanted persons sa kasong statutory rape, Dakpan Stabina, Dagting, 17, Florence Afima.
15: BBC Live Report.
2: Malampuson nga dakpan sa mga otoridad ang usa ka top 7 most wanted person na dito sa Tabina, Zamboanga del Sur kona diin ang nasangpit nga individual gingon ng rokini kaso nga statutory rape. Usa ka 45 anyos nga residente sa Kabasalan sa Zamboanga Sibugay ang nadakpan sa may Lumbog Tabina, Zamboanga del Sur human na Colombia, Zamboanga del Sur human kini nga napagawsan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 9 April Zamboanga Sibugay nga pinitsahan og June 24, 2026 walay bail ban girekomendar sa gasamtangan kini ang anana sa kustodiya sa Tabina Municipal Police Station sa nagpaabot na lamang sa tugmang kasong ipasaka batok kaniya. Adunay na dugang ang mga balita kung na diin usab adunay usa ka vendor nga nagpangidaron og 40 anyos nga nakabaton kini og first degree nga pagkasunog sa iyang kining lawas human nga ning buto matud pa ang improvised nini nga cooking stove. Nahitabo ang insidente kagahapon alas 2:05 sa may Purok Pitogo, Barangay Poblasyon Pitogo, Zamboanga del Sur. Dali sab kini girespondihan sa mga personahe sa Pitogo Municipal Police Station human kini nga nakadawat og gataho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Sa pagbaghay imbestigasyon na siren nga samtang nag-refill nito higayuna ang biktima sa iyang improvised cooking stove og diin nadamat ba kini gisagol nga kerosene o gasolina sa dihang kini ang nagprepara sa iyang pagkaon nga giprepar apan kalit matutpang ning buto ang stove ni ini. Ang biktima daling gidala sa pinakaduling balitang balanan alang usab kini sa dinilian nga medikasyon. Bagting 17 Flores of Fima sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Oras sa alas 5:45 na.
16: 106.2 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
18: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
20: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
21: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo.
21: Oo.
20: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapektos ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 5:49 na mga kabagting o kabalkadas. So, gadini paghihapon sa itong pagbanaguman lanog sa bagtingan. Wala pa may kompletong detalye. Labot niya ito nga nahitabo nga kinibitong pagkalambigit sa aksidente sa saka multi-cab diha sa may Balintawak, Aurora, Zamboanga del Sur. Mga kabagting o kabalkadas sa gabi, iba ito no? Nasangpit nga panghitabo. Og diin karon na ito ang sairan kinaka-standby o si bagting 27 Daryl Ayaay. Update na sa das mga pagkunabitong produktong produktong petrolyo. Okay na may changes nga nahitabo atong Martes. So karon natong sairan kung pila po. Dung, pila na ba ni us-us na ba ni? Pasubida pa ba gihapon? Og diin na ito ang pag-sairan ng detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
23: BDC Market Report.
1: Good morning, Yang.
24: Yes, mayong buntag ni Muriha, Bagting 16, silabi na sa itong mga suking pig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Sa mga orasa, ito ay tunol ako sa tanga presyo sa petrolyo. Kundi na doon ay pag-usbaw o 2-4 kada litro. Karoon na itong sairan. Una kita sa Petron Santa Lucia. Diesel, 76.20 centavos kada litro. Turbo, 79.20 centavos kada litro. Extra, 73.90 centavos kada litro. XCS, 74.90 centavos kada litro. O Sakero, 109.20 centavos kada litro. Sa GTV, Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 73.30 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 72.80 centavos kada litro. O ang Fuel Save Diesel, 74 matag litro. O dinimismo sa Phoenix Balangay.

0: tanan ni ining unsa man ni mga report gikan ni Bagting 29 o dito sa Suluh mga kabagting og kabalgadas ining may kalabautan sa iya mga nakalap nga impormasyon. Wanted persons nga gituang suspect sa pagpamusil sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education Assistant Schools Division Superintendent nadakpan. Dito sa Sulo, ang detalye sa report na Ibagtig 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang most wanted person nga gingong suspect sa pagpamusil sa education official atol sa manhunt operation nga gihimo sa barangay Gimbalagasan parang probinsya sa Sulu. Nailalamang ang akusado sa alias Ning, 22 anyos din sa kinikatap 8 most wanted person sa Police Regional Office 9. Nasikop ang suspect pinasikad sa gahom sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte sa Hulu niadtong Marso 2, 2026 alang sa kasong murder o walay takdang piyansa. Din gituhang nalambigit usab kini sa pagpatay ni Sunatria Gaspar, ang Assistant Schools Division Superintendent sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education kon MBHTE Sulu, nga gipusil sulod sa iyang opisina sa downtown Hulo niadtong Pebrero 7, 2026. Ang operasyon gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Sulu Provincial Field Unit uban sa 41st Infantry Battalion, Philippine National Police Special Action Force kon PNP SAF o gubang Police Intelligence Units. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, Subble FM o Radio Bagding
0: 106.7 FM. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Tabuktang ato sa Granada ang mga bala o gidudahang shabu na sakmit sa checkpoint sa Maguindanao del Sur. Suspect balhog na. Bagting 28, Kimberly Namuhag.
1: BBC Live Report.
3: Arestado ang 39-anyos nga si Asraf Maulana atol sa checkpoint operation sa Coronadal Cotabato Highway sa Barangay Tambunan Tugyan Dulungan Maguindanao del Sur niadtong Hulyo 13, 2026 sa buntag. Sumala sa Gindulungan Municipal Police Station na nagkamatikod sila sa mga rifle magazine nga nigimaw gikan sa green nga bag nga gidala sa suspect samtang nagsakay kini og itom nga City Badja Kawasaki nga motorsiklo. Sa inspeksyon nasakmit ang upat kalong rifle magazines nga dunay 120 kabuhing bala tungod na pagkiyas ang suspect sa pagpakita og legal nga permit sa pagpanag-iya niini. Nasakmit usab sa operasyon ng usa ka granada, usa ka pakete sa drugang sabu, usa ka pouch wallet, green nga bag ug ang motorsiklo. Ning kasamtangan gipasakaan og kaso ang suspect tungod sa paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 kon illegal possession of explosives og RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
0: 106.7 FM. Radio Bagting. At alas 5:56 na mga kabagting og kabalkadas og mga balita katog hikan sa mga silingan nga mga rehiyon samtang sa Pikas Bahin. Aduna po'y usa ka pinasahi nga balita kay sundalo ang ipatay ni siyang misis. Ang ginang usab patay usab sa iyang kinibitaw ng sige nga lang na ugangan. Isang pot nga tos dugoong pagpinatyanay ang malipayon tag outing sa saka pamilya human nga gipusil sa saka misis ang iyang sundalong mister ubang kini sa ilang panaglalay samtang giluba-luba usab sa na, usab ang kining misis sa ni Balos o kining kining iyang ugangan nga ni Balos kibali ginikanan sa lalaki dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Sigun pa sa report sa Bacolod City Police nga nahitabo ang insidente ni anang Hulyo 12 sa ilang panimalay sa mga nagtiayon sa Barangay 3, Bacolod City. Kaila lamang ang mga nangamatay nga pangalan nga si Private First Class Paul, 31 anyos, miyembro sa Army's 11th Infantry Battalion nga nakabase sa Chateau Negros Oriental o misis na ini nga si alias Leonora, 28 anyos. Sigan sa investigation nga nakabaton o panaglalay sa mga nagtiayon nga misangpot nga dito sa

0: ginibitaw, gikan silang nag-outing, nakabaton sila o pinaglalis. Sa dihang kumprontahon sa nasangpit nga misis, gikumpronta sa misis di ay ang iyang mister nga sundalo labot sa iyahang pagpang hipo sa pribadong parte sa lawas na ining ining iyahang mister nga si alias Edwin sa iyahang manghod. O diba? So ang kaning gitawag na tag iyahang ugangang lalaki nang hipo nga dos manghod sa maong nga misis. Gadiin na motoy hinungdan sa ilang panaglalis. Kaning panaglalis, ganisangpot nga tos dugo nga panghitabo. Ang pamilya sa kining nga managtiayon, nga outing, labot niya itong higayon na kay may kalabtanan sa selebrasyon sa ika-14 katuig nga adlong natauhan sa iyahang manghod ni ining maong nga misis. Ikataho nga gitukmod sa swimming pool ni Edwin ang iyahang ugangan ang igsuon nga babae sa nasangpit nga misis og diin gihipuan kini sa iyang masilang parte aron na diin dito nahitabo sa swimming pool. Diin na kini usab iyang girason nga to sa nasangpit nga sundalo. Pan nakabaton kini og intentional og dili maayo matud pa nga panag inistoryahanay misangpot sa panaglalis. O gawa na uyuni ang mga pulong ang nigrawas sa ilang panaglalis, no? Aming sukuas misis, kinsa ba may malipay o gipuan ni mong igsuon? Diba kayo makikamatay po gano'n? Gikuha nini ang Glock 79mm pistol sa service firearm ni PFC Paul. O gadiin na gipabuto. O gahinungdan nga naigo sa ulo si Paul. Oga nakabaton gayud oga higayon nga kini ang nahayad ngadto sa ilahang ining salog nadungog usab sa iyang ugangan nga si Edwin nga kini mo hinungdan ang buto sa armas o giadto niya iyang daughter-in-law nga nakita usab niya iyang anak nga naana sa salog naghayad o gikuha niya ang kutsilyo sa kusina o unsi gayud ka sama dinong gaban ang iyahang nahimo, iyang giluba-luba ang iyahang daughter-in-law. Dead on the spot, ang misis o ang mister, sa samtang diin nagpadayon pang investigasyon labot sa mga panghitabo. Pagkapaita ang kabagting ang kabalkadas. Ano ang resulta nga to ang pag-asairan? O aning resulta nga? 563 ang resulta og salamat usab gayos mga nagpadangat sa inyong mga mensahe. Padangat na lang na inyo i-flash na sa screen. So, thank you so much sa makanunayon inyong pagpaminaw dinhi sa atong pagpanag-uban sa lanog sa bagtingan. Bueno, wala mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa ato ang tulumanon nga tulo sab sumay kababuton sa sad paniyawan herbal capsule plus mangosteen. Ang pulong nagganayon sa Psalms 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Agos bagting 16. Vanessa Cagas Dumacol, nagan salamat, maayong buntag. 106.7 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation
3: incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay dagko ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyo mga picture bisan unsa kadagko ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized calendar. Printed ID lace. Plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Alas 6:08 na itong oras. Kabag nagkabalikada sa may punta ganin yung tanan. Adlaw karon ng Miyerkules. Sa Pizza Quincinas bulan na sa Hulyo 2026. Niabot na kita sa tungatungang bahin sa bulan sa Hulyo. Kabag nagkabalikada, dali rin gayong mga adlaw, no? Ewa, paspas kayo ang mga adlaw. Manigiingon nga ambot na lang yun. Kidahanglan po nato nga paspasan og jutay nga to ang mga liho kay aron usab nga sayo dili nga mahuman atong tagsa-tagsa kay maging buhaton. Alaga ninyong tanan maing buntag pagadianon sa Zambu Surians. Sulo sa 54 ka barangay ni siyudad sa Pagadian ang human 26 kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Maglakip na usab sa makasalinganan ng mga probinsya nga nagpaminaw karon diri sa Tolomanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyong tanan. Sa ganun na, ako niya magkauban si Bagting 17 Florence Sofima. Mga topiko nga itong hatagan kabag ni Gabalkada sa mga pagpaklaro, ilabi na sa mga panghitabo sa tuang tagsa-tagsa ka mga komunidad, no? Kinahanglan nga masayod ang tanan. Aron usab kabag ni Gabalkada nga dilita mahimong unsaman. Mahimo bitaw nga walay kasayuran ba kun baga mangmang, no? Pait po kinitawag tag mangmang, oy. Walay kuan, walay kuan ba? Walay nasayran kun baga, no? So muna ginhalan magpakabana ta, lagi bla kitang mga ordinaryo magkatawhan kay kini mo yato ang gikinahanglan labaw sa tanan. Sana all bagong ligo, muraga kuan di ba? Murag kini akong nasa atbang kay muraog nakapaldo ni gabi kay bagong ligo. Panaminaw. Anyway, guys, sa ganin yung tanan. Ay, nako. 0938207764 atong text line kabag di kabalgadas. Atong usbo atong text line 0938207764. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or dibagha mga katuyuan nga pwede nyong ipadangat dere sa itong text line. Alang sa inyo ha nga gustong ipadangat dere, padangat lang ha. Ay na mo sige o pag ay na palangan-langan kabag digabalkadas karon usab nga ito ng mahatag at pagtagad. Uno galing unsama ng inyo ha nga mga gustong ipadangat dere sa itong pagpanaguban. Ato sa tibayag mga buntag sa ganunay, mga drivers, mag-uuma, mananagat, mga negosyante, sa tanan, mga estudyante, bango na, ay na mo paglangan-langan pa, karon dili mo maunsaman, dili mo lagi mga late, kalisod na kayo mga late mo karong mga panahuna, di ba? So kinahanglan, kabag di kabalkadas, paspasan og juta ang inyuhang mga lihok niha, aron nga, makapadayo na mo sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga tahas. Oy, kagabi, dahil no, katungas doon sa ka-multicab, ganahulog sa pangpang dito sa Barangay Balintawak, Aurora, Zamboanga del Sur. Gingon, kabag di kabalkadas nga kini ang kuan, paing residente matutpang sakay na ito sa tuwa sa Mulave, no? Nga kini ang nadisgrasya sa Barangay Balintawak, Aurora. O swerte na lamang kay nasangit ang maong multicab sa usa ka dakong kahoy. No, nga mo hinungdan nga wala kini nalahos dito sa may sapa. Pastilan. Swerte ragin. Magingon, makatabang ragin ka usahay ni mga kahoy kabag ni Gabalkadas da Prince Kadalanan. No? So, ato pang gikuan, gipaabot ang journal or ang kumpletong detalye na ini. Mga kabagtig, mga kabalkadas, mahitungod bitaw itong aksidente sa Aurora sa may Balintawak. Ang wapas siguro na human og dok-dok og balita nga to ang mga PNP sa Aurora. Good morning, ma'am or sir, no? Sa basin pwede na mapasa or di ba ka diri sa to ang diri ni nalangan sa may ZSPPO kabag tigbalkadas. Nawi paabuton lang nato kun kinsa may mga sakay ning mga tao aning na disgrasya diri sa Balintawak ka pa Aurora Zamboanga del Sur, no? Manigingon nga mag-amping sa pagmaniho. Kung katulgon man o galing, mas mayo nga mupadaplin sa dalan, matagpila una, no? Ay ha, mupadayon sa inyuhang mga lakaw. Alas 6:12 na itong oras, kabag ni Gabalgada, speaking of lakaw, speaking of kining mga pasahiro, mga sakay. Oy, katong pahimang no ha, nga katong mga hornihon kayo nga mga kuan, mga pasahero dihang dapita, di ba ka conductor or di ba ka mga driver, agad in town mo, gasundog atong gihimo sa usa ka individual nga sa Zamboanga City, aron nga dili mo pasaka ag kaso, no? Ana pa si Cheryl kay gamay daw. Si Cheryl na kayo magkakuha na to, tabadido. Sa to, saging kuriket o saging latundan. Bitaw oi. Mana yang gabag di Gabalgadas no kuno galing kana bitaw nga tigang na tigang kayo. Oh, kuno galing tigang na tigang nagyugayo. Mana yang gabag di Gabalgadas nga pangita na lang mog lugar kun asa mo pwede makapahungaw. Dili kay dihagid sa mga dipasaruang sakyanan no. Diha mo magpakita sa inyo hang mga saging latundan o saging kurikit dihang dapita nga kun na diin makahatag bitaw og kamang makaululaw no, gawas na kabag di Gabalgada sa murag matruma ang imuhang tapad no, samuta magbabay ang imong tapad mo daghan narabay mga inani nga instances or mga insidente katong gipost diri pod gaton diri sa Pagadian kay lain pod to diri nga kaso sa Pagadian katong bao-bao drivers kay kuan katong magtawag ani katong magtopic og binastos basta kay usara ka pasahero nga babayi dan gatong nangihi nga gatubang sa babayi di ba mo ni mga kasos Pagadian dong sa pato katong nga giattempt lagi daw nga gipakita siya so, gamay ra ba kayo ang imuhan. Wala mga boys. Oh, agid mo pakita diha kung nugaling alanganin ang inyuha kay basin niyo sa wayo na sa bitaw. O na kayong gabag di Gabalgadas ba nga dunay kaso ni ini no? Dunay kaso nga pwedeng atubangon sa usa ka individual nga kinibitaw nga dili makapugong siyang kaugalingon mga lalaki nga dili makapugong siyang kaugalingon nga mopakita gayon sa iyahang mga binuhi dihang napita. Oo, pribadong party sa kalawasan. Unay giingon nga kuno galing dili man mo kalika dili gyud malikayan ha sige pangitag sira paipiti.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
0: Wala lang gani kabag di Gabalgadas kay dali ra nga nadakpan na sangpit ga individual aron sab kini mga mapapanubag sa inyahang salaod ba nga nahimo no. Pag binastos man gud ni kabag di Gabalgadas no, mayon tao giingon tag walay dili di pasero ang sakyanan ang iyang gisakyan. Okay ra untag private ang iyang gisakyan nga sakyanan dayon na. Giingon tag iyahang uyab ang iyahang kauban sa sakyanan. Dili pod gikauban ra niya nga pasahero, di ba? Sa ingon ini nga matang ba nga kini nga mentalidad sa tao, ingon tag usa ba ni? Sakto pa ba ni panghunahuna ning tawhana o dunay kulang, no? Kulang og panghunahuna. Ano mo buhat magingon ini kabag di Gabalgadas no mga malaw-ay nga butang ikaduha dili lang dahil kini ang unang higayon no nga yahaning gibuhat ning maingon tang magpakita sa yahang saging latundan o saging kuriket kabag di Gabalgadas oh magpakita ang resulta kini karon ang nadakpan na sa mga awtoridad o kini ang pasakaag kaso kabag di Gabalgadas no. Pasagaan kinig gaso aron nga mapapanubag ang kining nasangpit nga individual. So lessons learned sa tuang mga drivers or di ba kaha sa tuang mga pasahero basit pagkinsa drivers sa conductor di ba kaha mga kining pasahero nga wala nagyod murag libog na libog nagyod gayo di ba. So mo ni ang tuang makuanig pagtulunan kabag di Gabalgadas sa gato po mga babae nga na biktima no ay mapagpakahilom. O, kinahanglan po nga, hala, sige, lihok mo, pahibalo mo dihan dapita. Ano, bitaw? Kinahanglan na reklamo mo dito sa kining atuang kapulisan aron nga dili mag-anad ang kining mga individual ngayon ini o mga mentalidad, kabag di Gabalgadas. Kaya kung galing manggod, no, magpakahilom lang ka, dili ka mo reklamo, mugara mo ni inani nga matang sa kaning tao ba, no? Mauna nga kinahanglan aron nga maso, mapakgang, mapapanubag sa iyahang nga salaod nga nahimo kinahanglan na nga mo reklamo gayod di ba ikay ayha pa mo reklamo kuno galing ayha pa paggawa sa iyang sentimiento kuno galing nga kabag di Gabalgadas nga aduna nay isa nga ning reklamo o ayo paabutan nga maunhan ka kun dili mas maayo usa sa biktima magpakita gayod og kana bang igong kaisog kabag di Gabalgadas sa pagreklamo di ba. Dili kay masige lang tagbagot-bot diri ko to social media. Usay ang social media kay dili pud makahatag kabag di Gabalgadas og solusyon, no? Ang sakto nga pagreklamo nimo sa hingtungdan nga buhatan mao gayoy makahatag og kasulbaran na ining tanan kabag di Gabalgadas. Dili lamang diri na matagingon ha, dili lamang sa mga gasitin na hitabo ning ingon ini nga matang sa pagbinastos ba sa iyang kauban nga pasahero or di ba kaha wapun na gikabot siya manggod, gikining niya maong individual, pasahero, driver, basta kay ang siya, kauban lang gina ito higuna nga sakay, no? So muna, dire sa pagadian, hinoon, taod-taod na, nga wala naman eh, nahitabo, kabag di kabalkadas, human nga nasampulan tong mga drivers sa bababao kaniadto, nga mga bastos po, nga pagka-klasis tao ba, no? Nga maghagit-hagit, o, oh, doon na patoy uban ganin, ng ingon nga, doon ay mga pasahi, mga drivers, kaya mag-sig, hikap-hikap sa lawas, mga ilang pasahiro, basta mora lagi usa, no? O dito, nasuta, kabag di kabalkadas, nga sagad ay katong nalambigit sa mga ingon taga, laway nga binuhatan, is katura pong, kano ba nagbalik-balik, bitaw, nag-anad, kaya walay ning reklamo, kabag di kabalkadas, no? So muna, ito ang mga tinugyanan sa balaod, nahanglan ngayon, monitoron sa nato kanunay, kung kisa man ugaling, ahaman ni na kwan, ahaman kisa man under, LTFRU, di ba? Kung diri sa pagadian, o LTFRB usab, kung kining sa tuang mga sakyanan, di ba? Din pagkahuman sa mga pasahero, o hinoon sa pasahero, kabag di gibalkadas, kay juta ramang yun yata kayong instances, nga kining bitong magbinastos, kaysa tuang kining nasairan o apil gani sa kining kauluhan sa Metro Manila ang nahitabo kabag di kabalkadas kayon sa man sagad po kay ang magbinastos kundi li conductor kay driver, di ba? So inana ba? So muna ang kinahanglan ha nga di nata muningon ba ang mga lalaki intawon na no kundi li yun magwanta hala sige naog sa imong gisakyan o pangita na lang yun o hagadapit pwede ha. Kaya yalisod na kayo, magatubang pahinoong kagkaso, kabag di kabalkadas, nga wasa, kineng imuhang pakwan, wala sa imuhang, wala damhama, wani mo damha, nga dunay kay kaso nga tubangon, no? Manigingon nga, every, unsaman, every nga imo kineng nga desisyon, every move nga imong ginabuhat, dunay kineng mga salaod nga pwede ni mong atubangon, kabag di kabalkadas siya. Alas ay sa 20 na itong oras, sa diripag ihapon sa ito ang pagpanaguban. Ang ito ang programa sa kanuna, ito sa pasalamatan, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Kabagdi Gabalgadas nahimuta nga sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Alang ni atong mga gusto nga magpa-check up sa inyuhang aron nga magpabiling himsog ang panlawas o kabagtig kabalkadas. Di rin na pa-check up sa Camp Health Multi-Specialty. Doon na sila mga espesyalistang doktor. Sama nila ni Dr. Gino Oliver Bancoro sa Internal Medicine. No? Ingon man si Dr. Vian Wivina Bancoro, Dr. Vian Tolido, Dr. Carlo Tagos, Dr. Heidi Abalye. Alas dugang kasayuran, pwede mong tawag or mo-text cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty, Kabagting o Kabalkada, siya no? Aron nga magpabiling himsog o basko kag inyong panlawas. Good morning, sir. Naalang ko pangutana ba? Obligasyon ba sa mga bata magdala og bangko kada isa, sir? Plastic nga bangko, grade 9 akong estudyante, sir, sa... nga high school. Bisan unsa raman na ilahang ipaamot, sir, electric fan. May napita nga eskwilahan, ma'am. Unsa ni nga lugar? Good morning sa imo, ha, ma'am or sir. No? Good morning. Asa ni napita sakop nga tulunghaan? Kay kuan man ni. Dili ni... Asa ni siya? Private or public? Naminaw pa ka, ma'am? Good morning. Naminaw ka kayo. Nanawag man ka. Buna ko natubag. Nag-onboard mong good ko, ma'am. No? So, good morning sa imo, ha, ma'am or sir. Palihog daw kong follow-up ani ma'am. Unsa ning eskwilahan? Private or public? Then, asa ni dapit nga eskwilahan? Okay, ngalan na namanggol sa eskwilahan, no? Ang imuhang kininggibutang dani? Ngalan lang sa eskwilahan imong gibutang. Palihog daw kong follow-up, ma'am. Or sir, baka ni. Ahan nga eskwilahan? Private or public ba ni? Kaya ron ato aning ma-follow up kung diri ni under sa kining Zamboanga del Sur Division Pananglitan. Ha? Sige, pabuto na ko yung muhang kining balik nga reply, ma'am, or kining message. Kung gusto naman dahil tuod, DepEd, basit kulang. Public, sir. Sa kuan? Kining tawag ni ini. sa Labangan, no? Labangan ni Lantian High School. Asa man ni? Good morning. Asa man ning kuan? Tawag ani. Kining ina pangalan ng imong gibutang ma'am, imo ning estudyante or pangalan sa eskwelahan? Ha? Balihog daw ko, ma'am B. Unsa ni siya? Kining pangalan o apelyido, unsa ni siya? Pangalan ni mo, pangalan sa imong estudyante, or pangalan sa school, sir? Ah, pangalan sa school. Okay. Kining kuan? Clint. Clint. Ay, Nikki. Kasi may atbang na ko. Tawagan na to, Sir Nilo. Oh. Kanusa lang ni nahitabo, ma'am? Kanusa lang ni nahitabo? Ay, kabalaka kay kuan. Magpabili ni nga kining kuan. Dili na to i-on-air imong number, di pala to ibutang imong pangalan, okay? At ara ning ipaklaro. Kanusa, bangutan na lang ko, kanusa lang ning nahitabo nga ang mga estudyante nga grade 9 padad-on og bangko. Ha? Ang kining kuan, tawag ani? Unsa ni siya gisabutan sa inyohang mga gisabutan ninyo mga ginikanan? Oh. Ha? Sige, ato ning klarohon be. Kaya good morning. Aha, ang kining kuan, kining eskwelahan na, kadali lang ha, wala ra ba ko mag-load sa kuaning kuan. Tawagan tika later, ma'am, ato aning kining kuan nun, ato aning klaruhon, bahay na ining eskwelahan, or ako'y tawagi, ma'am, iniog kuan, inibitog commercial na ko, ma'am, naminaw ka. O, tawagi ko palihog, ma'am, ha? Iniog kwan ma'am, kining commercial break na ko later or karong taod-taod, tawagi ko kay aron nga to aning mapaklaro kay aron tawagan na to Sir Nilo Villarobia. Good morning sir. Kung kwan, gimitingan ba ni nasa nauyunan ba ni sa tanan kay basin bag nauyunan na sa tanan maginikanan, no? So ang pangutana nganong kinahanglan na ang ginikanan mo mag-provide ni ining bangko alang sa mga estudyante. Aha naman dahil tuod ang kwarta sa Department of Education. Oh. Good morning sa tuang kining regional director. Diba? Ato bitawang last kay tawag ni ini gipangutana bahin sa mga kulangon sa eskwelahan. Jutay ra daw ang mga kulangon. Nya karon kay doon na nay reklamo bahin ni ini nga anong padad-on og bangko ning mga estudyante. Oh. Ha? Ginsa pa ba yung sa pamilaan ipadala dana? Tan-aw na tato ning kining klarohon kabagtig kabalkadas. Alas 5:25 na itong oras, dinas itong pagpanag-uban. Lain pang niabag sa pagpanag-uban, kabagdig gabalgadas, ang Pagadian Junior College Incorporated, PGCI. Nagpahibalog hapon kining, padayon sila nga nagnaumat o enrollees alang sa mga out-of-school youth. Nga mga ginikanan, nga doon na mga estudyante nga out-of-school youth. Alas sige, paeskwilahan na sa Pagadian Junior College Incorporated. Kaya libre og tuition, libre po og school uniforms. Og atong sa mga grade 7 students, no grade 7, nga gusto nga mo-avail sa ilahang ES scholarship, aduna sila'y backing slots nga nahibilin. Mga ginikanan nga nagpa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated, bisitahan lang ang maong tulunghaan. Karon nga maka-avail mo kabag di kabalkada sa scholarship nga gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Okay, sa itong pagbalik, kabagdig kabalkadas, at tuang tapiko karong buntaga nga adisyonal, bahin usaba ni ining adunay cease and desist order nga gipagawas ang DNR kabagdig kabalkadas, no, diha sa may giingon nga allegedly, no, giingong illegal mining sa lungsod sa Gipo, Zamboanga del Sur. O giingon man kabagdig kabalkadas, at wasab nga kining hisgutan, ang gato bitong nag-trending kabagdig kabalkadas, no? Nga katubang usa ka yanong individual lamang nga gidakop sa tuang mga personahe sa DNR kini kabagdi kabalkadas human no nga maingon tag human bitaw nga naguling di ba gumikan sa pagpanguling gidakop kabagdi kabalkadas nga luoyin taon kayo ang mga anak. Diba? Luoy ang mga anak kay lagi ang ilahang amahan na priso kabagdig kabalkadas gumikan sa pagpanguling. So ato ang sa taon Kuno sabay hinungdan kung unsang kahanga kahoy ang giuling niini nganong gidakop ni sa DNR kabagtig Balkadas. Daghan ang nagpagawas sa sentimiento nga lagi daw pagyano nga katawhan dali kayong dakpon pero pag mga ilado gan inila gani nga mga katawhan dunay kaya lisod kayo or ganang dayon dakpon kabagtig Balkadas siya. O, ito ang hisgutan sa itong pagbalik. Dari pagyapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na lasayos 28 na.
1: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
11: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: 106.2 Radyo Magbating. Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
5: 106.2
1: Radyo Magbating.

0: Alas 6:33 na oras kabag di Gabalgadas, balik ta dinis nga pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. O pasensya ha kay ato pang nahinabi ang usa ka ginikanan kabag di Gabalgadas no nga diin kini ang nipadangat sa iyahang pagpaklaro ba no mahitungod bitaw nining sa Department of Education, okay? So ato aning bisitahon within this week karon mangod na pamilakaw no ang tuang bisitahon within this week ang usa sa mga tulunghaan diya sa labangan na labangan na Zamboanga del Sur no nga diin kabag di Gabalgadas mahitungod lagi nining ang mga estudyante no gikan sukad pa daw sa kaniadto ginahanglan nga magdala og bangko nga kagalingon kabag di Gabalgadas in pagkahuman ini menta daw human sa school year ipadala og balik ang bangko dili pod ipabilin so nahulog og project kabag di Gabalgadas no sa so, to pangutana sa Department of Education Sir Nilo good morning sa imo sir ingon man sa tuang schools division superintendent kumusta tuod inyo habang nabisita ang mga tagtulunghaan kuno sa mga nagunang panginahanglan no ini no kaya inaron ba nga grabe ka pitos ang kining apiki ang atong panudlanan apiki ang pana ang kining panalapi sa mga ginikanan din mahulog pa nga ang uban kaya maobligar na lamang og pangitag kwarta kay lagi maupoy mao na lang poy nauyunan sa mga ubang ginikanan tungod kay alang na lang po sa ilahang kaayuhan no sa ilahang mga anak ng mga tinun-an nga dunay kalingkuran kabag di Gabalgadas musugot na lang yun basta pagbukat tuod sa buot di ba so ato ning bisitahon ang usa sa mga tulunghaan diha sa may labangan no kay aron usab nga ato aning makuhaan og kuano kining pagtagad makuhaan og pamahayag ang school principal aron usab kabag di Gabalgadas nga kuno galing usa may kakulangon sa ilang eskwelahan mabatian usab or maabot ngadto sa ilahang division superintendent. Oo, dili kaya manghinaot ta ha nga ang school principal magpa-interview or di ba kaha kinsa man ang mga magtutudlo nga pwede nga ma-interview na tudana karon na within this week, no? Kinara ba nga tuwang mga magtutudlo sa hay mga school principal kay moingon nga mananghid pa dito sa kuan, hinon protocol gyud ni. Pero pagangalan man gud nga inani nga issue, no? Ilaha. So ato aning kining kuhaan og pamahayag ang ilang school principal, no? Good morning sa mga kini ato mga magtutudlo. So manigingon ba nga kuno galing bitaw nga kuan kining kulang mo og mga gamit sa eskwelahan, di ba? Mga bangko or di ba ka unsa pa nga gamit diana nga kulang. So ginahanglan siguro nga ipaabot ninyo na dito sa unsa man. Di paabot ninyo sa kining division, di ba? Ang principal siguro mo'y maningkamot nga makapangita bitaw og kining budget kabag di Gabalgadas nga ma-provide ang panginahanglanon sa mga estudyante, no? Kaya maginikanan man go dili tanang ginikanan maka-afford sa mga panginahanglanon sa kuno sa gikinahanglan, di ba? Like sa bangko, medyo duna di kamahalan, no? Dili lagi ang iyang ang reklamo kay menta daw og kininighuman sa klase school year kay padala og balik ang bangko dili na pod human kay natong nang labay pa mugo daw nga katuigan gikan pa sa grade 7 ang anak hangtod na grade 9 na lang ingon ini ang scenario no so siguro Department of Education na lihok-lihok din pag may time ha ato mga school principal paningkamot po din taon mo nga makakuha mo og mga kabang mga bangko or di ba ka unsay mga panginahanglanon sa inyong eskwelahan no karon nga ang ato maginikanan dili po din taon magbagulbol ang uban no swerte may lang to nga dunay igo gyud nga panalapi pero katong mga walay panalapi kabag di Gabalgadas no alanganin apike so syempre di gyud malikayan nga magbagulbol makaingon gyud obligasyon bagud nato ne obligasyon nato nga magpaeskwela unya paghuman obligasyon gyud po nato magdala og bangko no kay lisod pod mingon mo lisod pod og dinya na di padala og bangko inyong anak so maglingkod sa log na lugar silan no so sige ato na yung paningkamutan salamat kayo sa maong kining pagpadangat sa reklamo dira sa usa sa eskwelahan or tulunghan diya sa labangan na kabag di Gabalgadas high school niha oh good morning sa tanan nga mga high school alas sa 6:38 na tong oras diri pag ihapos tong pag panaguban kabag di Gabalgadas ang ato sa mga tulumanon diya ito sa pasalamatan ng niabag ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation alam niya ito nga doon ay mga Lalo nga mo trabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar, o di ba kaha, Kabagdig Kabalgadas, gusto mo nga mo trabaho pa gayon, dito sa may, sa nasod, Kabagdig Kabalgadas, sama na lamang sa Saudi Arabia, no? O sige, ato na mo, bisita sa GPA Metate International Manpower Services Corporation. Sila nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santo Niño, Santa Lucia, Pagadian. Pwede kayo mag-contact cell phone number nga 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. Or diba ka ha, kontaka si Miss Jacqueline Cabahog, pagkikitai lamang. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, legal kining recruitment agency, nagtanya og libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe, libre nga paghug passport ug libre nga medical. Ay napaglangan aron sa ikaw makalangyaw, makatrabaho sa gawas sa nasod, diri na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man, Iliana Bebio College, niyabag paghihapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan sa mga gusto mong eskulag kulihiyo, no? Pwede mo pili sa klase, buntagon, hapon, or panggabi, doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Mao ka na ang Iliana Bebio College, ubos kayog tuition fee, ay napaglangan, pa-enroll na, Kabagtig Kabalgadas. Alas 6:40 na itong oras, sa samtang good morning sa DI, sa itong mga viewers karon, Sinyang Kaliso, Honey Love Mangilin, sa may San Pablo, good morning. Good morning usab kang kinsa man eh. Leo Labadan, good morning. Good morning po Dani Vanex Abamunga, Imblar Analin, good morning. Johnny Cuba, good morning sa Maydon Jose Dinas, Marley Templado sa Lumad, Juanita Sasel Caderon Tilaon, sa may Purok Malinawon na Barangay Kulamulawi, Tercy Lascunya, good morning. Si Jimmy Tizon, Sir Dondon Torme sa Kamalig Dumalinaw. Og unsa man ni siya? Sani? Rampant na jud kayo ang mga amot-amot, sir. Ako gani duha ka apo, 850 ang naamot, 500 ang isa, 300 ang isa. Oh. Okay, good morning Giovanni Bukabal. Oh. Oh, di ba? Mo ni giingon kabag ni Kabalkada sa Department of Education, no collection policy, di ba? Ato ang DepEd, no collection policy, pero ipaagi og mga amot-amot. Unsa man ning amutana? 500 og 350. Unsa man ning mga amutana? Sige daw be, itemize na to ne. Naingon ba nga no? Iusay kay dili no collection policy, di ba? Kanunay man gibalik-balik pagutana sa media, sir. No collection policy. Pero ganong ipaagi ninyo PTA. Ingon po dayon silang sir. Sa PTA, association man na, pagbuot man na sa maginikanan, dili na pagbuot sa teacher, di ba? Nya kung ang mga teacher ko doon na sa project, mingon man dayon ang mga teacher, ipaagi ta ni PTA. O, di ba? O, ni Kabagdig Kabalgadas. O. Of course, gimitingan man sa parents basta na ay homeroom project. O, ato lagi ning kuanon, no? Ato ning klarohon. Inani lagi, no? Hindi ba doon yung mga projects nga dili mapasabot og tarong, mao na giingon nga doon na yung mag-kuan, doon na yung mag-yaw-yaw. Pero pumunta na muna ito, kasayo ba doon ay project, PTA project? Di ba? PTA project or classroom project? Marag lahi man po ang PTA, lahi po ang matawag taog kining homeroom, di ba? Correct me if I'm wrong. Kaysa homeroom, sabihin sa classroom sa inyong anak, di ba? Ang sa PTA, PTA project, katong mabayad ka, di ba? So, sa katuig, doon na kay bayran, kay doon ay project ang kanang asosasyon sa mga ginikanan. Correct me if I'm wrong, ha? Oh, kay kining, ako sa dito, magkakulong bayad sa akong PTA. So ako ang mag-ante. Bitaw, di ba? Correct me if I'm wrong. Lahi ang project, yata, lahi ang project sa homeroom, lahi po ang sa kining PTA giyod. Homeroom, kining katong kung nasa imong anak, guys, kuila, sa year level. Di ba? Ang PTA, katog yung asosasyon sa tanan nga kung pila kabuk imong anak, mortgage imong bayran, di ba? Kung si kwinta inyo ang amuton sa katuig sa PTA,
1: Morag yun to. Correct me ha? Pero katong sa kining homeroom, lailahi o bayron nun, kung pila'y pangayon sa homeroom, pila ka book imong anak. For example, lima. Lima imong anak. Dayon, iba-iba o year level. Di ba? So, katong lima, imo gitong bayaran sa ilahang homeroom. Tama? Ito ni klaruhon. Kaya, kuan. Pero ang pangutana, mangkodre, no? Ang pangutana, mangkodre, kabag di kabalkadas, no? Ka July, June o July. Ah, hinoon po, first, kano sa ganito nag-homeroom? First, no? First, kining second week of the class, doon ay homeroom PTA meeting, bagipahigayon. Diba? Oh, correct me if I'm wrong, ha? Oh. Sige, ato, basta ito lang yung klaruhon. Okay, ang pangutana, manggod na ito, dire. Oh. Ang pangutana, manggod, no, sa kining ginikanan nga nagpadangat sa iyang concern, nawa na hintas ito ang lahat ng topic ko. Oh, basta, ang pangutana, manggod, dire, ang concern, manggod, is unsaman. Kining obligasyon ba sa mga ginikanan nga magpalit o bangko aron nga mo'y kalingkuran sa mga anak? Diba? Asa naman ay tuod ang kwarta sa Department of Education? Ngano dili man makapalit og bangko, di ba? Or else noon, dugay po kayo maabot ang supply supply sa nga bangko sa DepEd. Oh. So mao ni kabag di kabalkadas ang iyaha nga kining concern, ha? Sa ato ra ning klarohon, sa GPT sa general na course na apud nay project, oh, di ba? Sa peer and teacher kadto sa classroom, oh, general PT do na po project lahi. Ang ato lang ning klarohon, ato lang ning bisitahon ang kaning tulunghaan nga kining padangat ang ginikanan og reklamo aron pud nga tong mapapaklaro ba, no? Makuha na to og side si ma'am, no, ang principal kun ngano gyud garon pud nga maabot pud intaw ni sa hingtungdan. Oy, ato pa matabangan ang ato ang mga magtutudlo, no? Wa man ato gi-question ang mga magtutudlo ngano sigbug paamot, di ba? Kay lagi as ginikanan sa mga ginikanan part man gyud nga dunay mga amuton. Pero ato lang makuha diri nga side is mapasabot ba kung ngano nga ingon ani gyud, no? Ngano nga dili man ma-provide sa Department of Education. Okay? Oh, sige. Good morning. Oh, good morning pod. Kay basta bito magisgot tag mga sa kuano din DepEd daghan gigig mga reklamo. Di ba? Daghan gigig reklamo basta DepEd na oy. Amot dire, amot didto. Kay lagi syempre gapa-eskwela man mo, no? Kinahanglan magid magpa-eskwela. So mo ni giuban ang ingon nga walay bayron nun, pero daghag amuton. Ha? Walay bayron nun, pero daghag amuton. Normal na gina. Oh, normal na pero kini lang si Kwan, si ma'am nga nagpadangas sa reklamo at wala ning kining bisitahon ang tulunghaan. Karon po nga makuha na to sa side. No, pumabasa ka, wapan na to gibut siya ha, unsa nga pangalan sa eskwilahan. Ang iya lang giingon, address ratong kining lantian. Oh. Kung saan nga eskwilahan ka diha, basta may buntag sa inyo ha diha mga mamog, sir. Oh? No. Bueno, gabag di kabalkadas, dito sa tapi ko karong buntaga, mahitungod nining cease and desist order no nga ipagawa sa DNR gabag di kabalkadas, mahitungod bitaw na ining giingon nga illegal mining na hitabo diri sa lungsod sa Gipo, Zamboanga del Sur. Oh? Matod pa, nga ang composite team sa government law enforcement og and regulatory agencies nag-implementar sa cease and desist order batok sa giingong illegal mining activities kagahapon kini sa may Purok 3, Barangay Dalapan, Gipo, Zamboanga del Sur. Ang mga personahe sa Mines and Geosciences Bureau, KMGB, DNR 9, Senro Gipos, og kauban ang uban pang mga government agency naghiusa sa pag-adto sa lugar alang sa pag-implementar, no, sa cease and desist order pursuant sa nga gipagula ni Regional Director sa DNR MGB DNR Region 9 Kabagdi Kabalkadas nga pinitsahan og March to 2026. Giingon Kabagdi Kabalkadas nga during matudpa sa operation ang composite team, no, naka-obserbar og mga signs sa mga alleged mineral extraction nga na-recover dito ang napulog usa ka ball mills, duha ka diesel engines og mga naka-pile na nga mga alleged mineral ore kabagtig kabalkadas. Apan wala sila nadakpan, wala sila nasapnan nga mga individuals atol sa pag-implement nining cease and desist order sa nasangpit nga lugar. Oh. So ingon ini nga matang kabagtig kabalkadas, muna gibabi, may siaw na ginigtama ning mga illegal mining diri sa Zamboanga del Sur, di ba? Ang illegal mining, ninggara na ginigtaman. Dili na usahay, dili kay usahay. Doon ay mga kining instances nga ang mga cease and desist order nga gipagula, no, gikan sa buhatan sa MGB, wala na girespeto kabagtig kabalkadas, di ba? Ang pangutana nato diri karon, kung ang inyo ang pag-MGB, kumusta ba dito ang inyong pag-implement ng cease and desist order? Doon na ba'y napasakaan o kaso? Bahin niining ning supak sa inyuhang gipagula nga cease and desist order? Di ba? Kaya nagsige lang tagkabasa o cease and desist order ng MGB, pero wala gitay nadungog kabagtig kabalkadas nga dunay nangadakpan o napasakaan o kaso kay lagi nagpadayon o pagpahigayon o mga illegal mining.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
1: Koning mugara nigtaman ning mga klase sa mga tao ngayon ini nga gub-on og taman ang kinaiyahan, di ba? Kining pag illegal mining, paguba man sa kinaiyahan. Unya karong mga panahuna, gamay lang nga pag-ulan, makasinati nag mga pagbaha, di ba? Gumikan kay guba na kayo ang kinaiyahan. Ang resulta, ang makaluluoy kadto mga apektadong mga nanimuyo nga naa sa ubos nga bahin kabagtig kabalkadas. Oo. So atong pangutana karon, kay dili man ni ang atuang mga personahe sa MGB, lisod man ni sila interbyuhon. Magtago-tago man eh. Kung imuha ang interbyuhon, kay ipasapasa ka hangtod nga wa kay ma-interview. Oo. So atong pangutana, hala sige, doon na ba mo'y napasakaan o kaso bahin ni ini? Kay dili kay magsige na lang mo pagawla o kunuha yung cease and desist order and pagahuman kay murag wala po dayo ni follow up, no? Wala kining mag-igo ra gyud sila nag-implement na murag ito usag gitugyan na lang ni ninyo dito sa kapulisan. Yatong kapulisan mo lihok bago na kuno galing, wala po kining coordination sa inyuhang buhatan, di ba? Sa so, ni kabagdig kabalkada sa kuno galing adunay mga kining illegal mining diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga matawag ta nga napagawsa ninyo og cease and desist order, pwede siguro inyuhan nga monitoron, di ba? Pwede siguro nga inyuhan nang kining monitoron kon naglihok pa ba, wala na ba'y naglihok di ana nga mga individual sa inyo kanang inyuhang gipabutangan og mga cease and desist order. Ahadapita nga dunay mga cease and desist order. Sa atong nasayran ha, Dumingag, di ba? Ang Dumingag, dunay cease and desist order. Pero daghan gyapog report nga hangtod karon do na paghapo illegal mining nga hitabo. Unsay gibuhat sa MGB? Hilom. Pagkahuman sa Tigbaw, ahadapit sa Tigbaw nga dunay kining napagawsag cease and desist order. Kung wa ta masayop naa sa Diana countryside or sa Nanganangan, basta diha nga side. Oh, naa sa Tigbaw, lungsod sa Tigbaw karon sa Gipos. Unsa pa nga mga lungsod nga dunay mga illegal mining kabagtig kabalkadas, no? So kinahanglan nga ang atuang nga ang DNR kabagtig kabalkadas, no? Mingon ta ba nga nagprotektar sa kinaiyahan? Pero ang pangutana, kung nagprotektar sa kinaiyahan og nakigbatok nining illegal mining, ngano nga wala may mga dakpan kun kisa man ugali ang nagpaluyo nining illegal mining, di ba? Mo ni giingon kabagtig kabalkadas nga unsa ba ni siya? Dakong tanghaga aning mga tawhana.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
1: Unya pagahuman pagyano ra kayo nga mga katawhan at dali ra kayo niyon dakpon. Kay lagi ning supak din sa balaod. Pareha nadtong naguling lang kabagtig kabalkadas. Ang katong naguling, lahi po tuyang kaso, no? Kay kuan kining pero under magyapon sa DNR, ito ning i-connect tanan. Oh, kay ang pag-uling, hugot gini nga ginili po sa DNR kabagtig kabalkadas. Kung napangutana ba, no?

0: Di ba? Sa higayon nga imong gamiton, kinahanglan na ka nga mukuhag permit. Oh, mulukat og permit pagpatong nga gitugutan ka nga kining pwede mo na putlo ng kahuya. Di magtanong na pugag utro. Mo na ikuan kining mo man ni ang uso karon. Mo ni ang palisiya or balaod si gobyerno. Dahil derita, no? Kining usa ka kining amahan kabagdi kay Balcadas, no? Nahitabo ni siya dito sa kining Urmok, Leyte. Oo. Nga kining mangulingay ba? Wag ko tawon say kining saktong income, no? So naguling. Ang nahitabo kabagdi kay Balcadas kay gidakop sa DNR. Kay lagi daw nakadawat sila og kining taho mahitungod sa illegal, no, nga kining pag-uling sa nasangpit nga individual. Inyaloy kayo kay pagdakop in town sa amahan, doon na ang naanda to higayuna ang duha niya ka mga kining minor de edad nga mga anak, no, nga pagka in town tiyabaw kabagdi kay Balcadas, kay lagi ang ilahang gihimo is nag-uling lamang kay mo ilang panginabuhian ang gidakop sa DNR kay bawal matudpa. So ato ang kining giuting kay kabagdi kay Balcadas kung sa bagiday ni nga kahoy ang giuling sa maong individual. Ngano nga inaana naman lang kadali nga gidakop sa kining atuang mga personahe kabagdi kay Balcadas. Oo. Sa ato ang nasairan, no, nga ang kiniday ang giuling pod sa maong individual nga wapanganli dito sa kining Urmok, Leyte. Sa ngalan lamang nga si Sirio, muna iyang alias, no, Sirio. Kini kabagdi kay Balcadas, ang iyahaday nga kuan o kining giuling is katong endangered species nga kahoy. Ito ba nga talagsaon na lang kayo nga kahoy, no? Hugot nga gidili sa DNR nga putlon kay halos kininghapit na gyud nga mawala kabagdi kay Balcadas, no? Muna apil sa iyahang kining nauling ba? So, muna nga kay endangered man. So gidakop siya sa DNR kabagdi kay Balcadas. So ang katong naguling, wa pud intawon toy kasayuran siguro nga lagi endangered na di ay kining kahuya. Okay, basta kay niya ang giingon, siya ay nagtanom sa kahoy. O di ba? Siya ay nagtanom sa kahoy pero ngano kuno nga bawalan siya. So mo ni gayong kabagdi kay Balcadas nga inana gyud kadali mo dakop dai atong DNR karon, di ba? Pero ang pangutana, panahon kun unsay mga kining ang mga unsa pa nga functions diya sa inyong buhatan nga under sa inyo, ha, nganong dili man lagi diha-diha dayon inyong dakpon, di ba? So dahil po siguro ay maingon ta ba nga consider human consideration, di ba? Tanawon na po siguro nato ang kapasidad sa katao, oy samot na siguro kabagdi kay Balcadas nga kini bitaw nga makaluluoy gayud kayo ang pamilya, di ba? Kay inyo makita luoy intawon kayo ang amahan, o makita pobre gayud kayo nya ang mga anak, maduha ka buhok babay, puro pagapag yung imong makita pod, luoy kayo mga kining kuan, mga sinina ba, mga sinutan, no? Dahil pagahuman kay diha-diha, dakpon, kay lagi nakabuhat og salaod, or unsa pa ng uban diha kabagtig kay Balcadas, no? So makaingon ta usahay nga kining ang tuwang nga balaod, no? Na ay pabor-pabor, kung dato ka, adunahan ka, gawas nun ka. Pero kung yanong individual ra ka, aw, ay na lang pagdahom nga digi ka madakpan diha dayon kabagdi kay Balcadas once nga makabuhat kag salaod. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kay sa pagpakikuban kanako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw diri sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:57 na sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing,

0: welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home. Sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza 15 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News, lakip na usab sa BBC Entertainment og ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Kauluhan sa balitang lokal, Pharmacy Harvest Community Farm School nagtanyag og 50 ka slots alang sa mga individual nga buot mo trabaho sa gawas sa nasud.
4: DOST9 formal na giturnover ang pondo alang sa SES program sa Kumalarang.
1: Kahugpungan sa mangingisda sa pagadian, naka-harvest na sa ikaupat nga cropping.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 7.2 million smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Lanao del Norte. Dua ka lalaki na dakpan.
1: 105mm artillery shell na recover sa junk shop sa Davao City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, nanawagan ang DILG sa mga LGU na ipatuman ang bagong protocol sa pagpanalipod sa mga kabataan.
1: Kapabilidad sa rescue mission na mas gipalig-on sa pinaagi sa pagtinabangay sa Peruvian Navy o PCG.
4: Sa uluhan sa balitang international, Estados Unidos gusto nga mo dumala sa Strait of Hormuz, toll-free gisugyot.
1: 51 patay sa pagbaha dito sa Bangladesh.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, padayon ang mga proyekto sa BSP aron mapalambo ang digital payments ecosystem sa nasud.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Kiefer Ravena meritero na sa Gilas, Pilipinas.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bagong medical equipment gidonar ngadto sa CHO Pagadian.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, ghost machine ni Thomas Edison, tinuod bagyod.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, actress nga si Bea Alonzo ug business tycoon Vincent Ko gikasal na.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
5: Whoa, whoa, whoa. 71 isna
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Giauhag karon sa kadumalahan sa Farm Sea Harvest Community Farm School ang mga interesadong individual nga nagpangidaron og 18 anyos pataas, walay trabaho, out of school or employed workers, apan gustong motrabaho sa gawas sa nasud sama sa United Kingdom, Hungary ug uban pang European countries nga paimuslan ang talagsaong kahigayunan nga gitanyag sa maong tulunghaan pinaagi sa pag-enroll sa training program in animal production con poultry chicken in situ. Ilalom sa TESDA nga adunay daily allowance nga 160 pesos. Ang mga interesadong individual kinahanglang mo pa ilalom sa training program sa Animal Production Poultry Chicken in situ sulod sa 29 kaadlaw o 3 kaadlaw nga entrepreneurship class aron mapalambo ang ilang mga skills o mamahimong poultry farmer, broiler raiser, poultry farm worker, layer raiser, poultry farm assistant, poultry breeder, poultry farm caretaker o the flockman. Hidugang panining adunay 50 ka free scholarship nga gitanyag ang maong tulunghaan. First come first serve basis og ang maong programa ilalom sa TWSP programa ni Senadora Risa Honteveros. Gipahinumduman ang buot mo avail sa maong programa sa pag-andam sa musunod nga mga rekisito sama sa PSA birth certificate, ID pictures 1x1 and passport size, educational records sama sa form 137, transcript of records or diploma.
4: Sa dugang detalye, formal nang gihatag sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang 3,356,855 pesos nga pundo sa implementasyon sa Community Empowerment through Science and Technology Consensus Program ngadto sa local government unit sa Kumalarang tumong sa maong proyekto nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga katawhan pinaagi sa siyensya og teknolohiya nga mag-focus sa tulo ka mahinungdanong interventions areas. Lakip na niini ang proyekto para sa Disaster Mitigation and Preparedness Initiatives aron mapaligon ang kapasidad sa lungsod sa pag-andam sa pag-atubang sa mga natural nga kalamidad. Dugang pa ipatuman ang education and digital access interventions aron mapalapad ang oportunidad sa pagkat-on og madungagan ang access sa digital technology para sa mga estudyante magtutudlo og sa tibuok komunidad. Lakip na para sa livelihood isip pagpalapad sa Natural Dyeing Hub. Apil usab ang pagtukod sa Natural Dyeing Hub nga magsuporta sa mga lokal nga waivers ug mapaligon sa pagreserbar sa kultura o tradisyon sa paglala sa Kumalarang.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, naka-harvest na sa ikaapat nga managsunod nga cropping cycle ang Pagadian City Marginal Fisher Folk Association gikan sa usa ka high density polyethylene con HDPE marine fish cage nga gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources con B4 Region 9 isip suporta sa panginabuhian sa mga lokal nga mangingisda sa Dakbayan. Dako ang kalipay sa mga miyembro sa asosasyon tungod kay ang maong proyekto naghatag kanila og ligon nga tinubdan sa kita og nakatabang sa pagpakunhod sa ilang pagsalig kon pagsalig sa traditional nga pagpangisda nga kasagarang mapiktuhan sa dili maayong panahon. Ang malampusong ikaapat nga harvest nagpakita usab sa kalampusan sa programa sa aquaculture nga gisuportahan sa BFAR. Nagpasalamat ang asosasyon sa BFAR Region 9 ug sa lokal nga panggamahanan sa Pagadian City Ilaom sa pagpangulo ni Mayor Samico tungod sa padayon nga suporta ug mga programa nga nagtumong sa pagpalambos sa panginabuhian sa mga mangingisda o sa pagpalig-on sa sektor sa pangisdaan sa syudad.
2: BBC Marketing Balita.
3: Balitang Regional.
4: Arestado ang duha ka lalaki human masakmit sa kapolisan ang 7.2 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte natong Hulyo 13, 2026. Ang mga suspect gila nga sila alias Arif 59 anyos o Gamil 16 anyos. Nasapon sa mga otoridad ang sa Isuzu drop side truck nga nagtago og 180 master cases nga sigarilyo nga gilangkuban sa 140 ka master cases sa Red Modern og 40 ka master cases sa Green Cannon nga gitabunan og kupra sa rondili madiskubrihan. Giingon ang truck nga gikan pa sa Malabang, Lanao del Sur o padulong sa Cagayan de Oro City. Sa pagkakaroon, anaan ang mga dinakpan sa Kulambugan Municipal Police Station samtang ang mga nakumpiskang sigarilyo o sakyanan. Ito yan sa Bureau of Customs alang sa kaso ubos sa Customs Modernization and Tariff Act RA 10863.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nalikayan ang posibleng disgrasya human na luwas nga na-recover sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and K-9 Group ang usa ka 105mm High Explosive Artillery Projectile nga walay fuse nga nasagol sa mga scrap metal sulod sa usa ka junk shop sa Davao City. Sumala sa PNP, ang Unexploded Ordnance kon UXO gipalit sa usa ka junk shop gikan sa wala mailhing tigbaligya bisan og daan og adunay taya ang projectile giila kini nga peligroso gihapon og posibleng makadaot kon masipyat og pagdumala. Di siguro sa AOD team ang luwas nga pagkuha og pagbalhin sa artillery kon artillery shell alang sa hustong disposal. Naghatag usab sila og safety orientation sa mga trabahante sa junk shop og ipahimangnuan ang publiko nga dili hilabtan ang mga kadudahang explosive items og i-report gilayon sa labing duol nga istasyon sa pulis aron malikayan ang aksidente.
2: BBC Marketing Balita.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gimanduan sa Department of Interior and Local Government ang mga lokal nga gobyerno nga ipatuman ang gibag-ong protocol para sa mga kaso sa mga batang biktima sa pag-abuso, pagpabaya, pagpahimulos o diskriminasyon. Ang bagong protocol nagtumong sa pagpaligon sa sistema sa pagpanalipod sa bata sa mga LGU o pagsiguro sa mas paspas o mas epesyente nga pagtubag sa mga kaso nga nalambigit sa mga bata. Ubos sa DILG Memorandum Cellular Number 2026-036, kinahanglan nga palig-unon sa mga LGU ang ilang palisiya, serbisyo o sistema sa pagdumala sa kaso sa pagpanalipod sa bata. Ninawagan usab kini alang sa mas maayo nga koordinasyon taliwala sa mga social worker, mga ahensya sa pagpatuman sa balaod, mga health worker, mga magtutudlo o guban pang mga frontline service provider. Sumala sa DILG ang ibagong protocol nga nag-update sa 2013 guidelines aron kon mahaom sa kasamtangang mga balaod o bagong mga hagit sa pag-atiman sa pagpanalipod sa mga bata. Giawhag sa ahensya mga LGU nga paligunon ilang Child Protection Committee o makigtambayayong sa uban pang grupo aron magtukod og mas luwas nga mga komunidad para sa mga bata.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, malampuskon nga gipahigayon sa Philippine Coast Guard kon PCG o sa Peruvian Navy ang multinational humanitarian assistance and disaster relief exercise isip kabahin sa Sea Phase sa Rim of the Pacific Exercise 2026 kon gitawag nga RIMPAC 2026. Gipahigayon ang kalihukan aron mapalig-on ang koordinasyon o kapabilidad sa mga partisipante sa pagtubag sa panahon sa mga katalagman o mga emerhensya sa kadagatan. Apil sa exercise ang usa ka simulated medical evacuation gamit ang usa ka Peruvian Navy helicopter. Din ang usa ka personnel sa PCG ang midalas papel sa usa ka casualty. Gipahigayon usab ang usa ka sail past exercise aron mahasa ang dungan nga pagmaniobra, komunikasyon o kooperasyon sa mga units sa dagat.
2: BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Balita Abroad.
4: Gibutyag ni US President Donald Trump nga tinguha sa Estados Unidos nga kontrolo na Strait of Hormuz kon diin moagi ang halos 20% sa lana sa tibuok kalibutan. Sa usa ka interview niini lamang Lunes, gibutyag ni Trump nga posibleng ang US ang mo dumala sa nasangpit nga agianan. Sigon ni Trump, gusto sab sa iyang administrasyon nga bayaran sila sa laing mga nasud para sa gastos kung gigastos sa Estados Unidos sa pagbantay sa pag-secure sa Strait of Hormuz. Gidugang pa usab sa pangulo nga ibalik sa US ang naval blockade batok sa Iran o magpatuman usab sila og 20% sa toll fee sa mga kargimento nga moagi sa Strait of Hormuz para mapunduan ang mga gastoon nga kinahanglanon sa pagmintinar sa seguridad sa maong rehiyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, niabot na sa 51 ka mga katawhan ang namatay human sa grabe nga pagbaha tungod sa pipila na kaadlaw nga kusog nga pag-ulan sa Bangladesh. Daghang mga residente ang nawad-an sa ilang mga Pinoy-anan tungod sa nahitabo nga flash flood sa capital city nga Dhaka. Kadaghanan sa mga namatay nagikan sa Cox Bazar kon diin dako nga ihap sa mga Rohingya refugee population ang didto na ni Muyo. Nibayalhin na sa mga government shelters ang mga napiktuhan sa maong halapad nga pagbaha.
2: BBC Martin Martin Balita Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, padayon nga gipaligon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang digital payments ecosystem sa nasud pinaagi sa integrated infrastructure o mga palisiya nga nagsuporta sa paspas, luwas o kasaligan ng mga transaksyon. Sumala ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, lakip ng digital payment solutions nga gipasiugdahan mo ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System o BillsPay PH para sa mga hapsay nga pagbayad sa mga konsumidor o negosyo. Nagpagawas usab ang BSP o cellular number 1238 nga nagtumong sa pagpaubos sa transfer fees para sa mga konsumidor o pagpalapad sa mga lugar nga mudawat o digital payments. Ubos sa palisiya ang onboarding sa mga micro o informal traders. Mas pasimplihon aron mas daghang tawo makagamit o makadawat sa cashless payments.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AV Gadgets Pagadian ang itabak mo barato pan dikalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga aksesoriza. Ayon nakabalaka available na sa AV Gadgets Pagadian. AV Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC Martin Martin Balita Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Opisyal na nga may pahibalo si Kiefer Ravena nga miritero na siya sa pagdula alang sa Gilas, Pilipinas nga nagtapos sa iyang kapinusya kadikadang pagserbisyo sa nasunong kupunan. Ang iyang katapusang dula uban sa Gilas mao ang 2023 FIBA World Cup ug sa iyang karira nga nakadaog siya og 5 ka Southeast Asian Games gold medals ug daghan na ubang international nga titulo sa SEBA. Bisan pa sa panawagan sa pipila ka fans nga mubalik siya sa national team, giingon ni Ravena nga panahon na aron ipasa ang responsibilidad sa bagong henerasyon sa mga magdudula o wala siya ipagmahay sa iyang desisyon na.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nakadawat ang City Health Office sa Pagadian City o bagong medical equipment gikan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Lakip na ang usa ka hemodialysis machine, ultrasound machine, x-ray machine o 54 ka Doppler ultrasound units aron mapalambo ang serbisyong panglawas sa Dakbayan. Nagpasalamat ang lokal nga pagamhanan sa Pagadian City, ilalom sa pagpangulo ni Mayor Samico sa simbahan o sa mga opisyal niini tungod sa maong donasyon nga makatabang sa paghatag og mas dekalidad og mas sayon nga medical nga serbisyo alang sa mga Pagadianon.
1: Ang balita sa may panlawas, hatod kaya nato sa Camp Health Multi-Specialty nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga sa dunay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty ananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, din hita sa nasayod ka ba? And of course, Bagding 27. Mm-hmm. Nasayod ba ka nga nag-imbento di ay o ghost machine si Thomas Edison? Sayod ka ba Bagting 27?
4: Karon pagyod.
1: Karon pagyod. Abi ko kan ghost project yan gaming. All right, nasayod ka ba nga sa mga dekadang nilabay? Dunay hulungiho nga mikaylap may tungod sa pagsulay sa maalamat nga inventor nga si Thomas Edison sa paghimo og spirit phone. Na spirit phone man diyan ang himo. Nga gidisenyo aron makontak ang mga patay. Una kining gibutyag sa usa ka interview ni adtong 1920 sa Scientific American ang conceptual nga necrophone nagikan sa pagtuo ni Edison nga ang panumduman og personalidad sa tawo mabuhi human sa physical nga kamatayon nga dili mahanaw microscopic nga mga units sa kinabuhi imbis nga mosalig sa crude nga mga espiritista nga medium sa iyang panahon. Gisugyot ni Edison ang paggamit sa sensitibo kaayo nga mga electronic valve aron na mapadayag ang nahabilin nga mga personalidad pinaagi sa pag-vibrate. Lokane. Nasayod ka ba nga gikumpirma sa mga historian nga walay mga blueprint, sketch o physical nga mga prototype sa makina nga nakit-an? Ni adtong 1926, agyangkon ni Edison sa The New York Times ang iyang dayag nga publication nga mga pag-angkon sa paghimo og usa ka aparato aron makigsulti ang mga buhi human sa kamatayon. Usa lamang di ay ka joke nga gipadayag niini sa media kaniadto. Joke-joke ra dayto. Bisan pa man sa malimbongong pamahayag ang theoretical nga spirit phone ni Edison, permanente nga nakakuha sa imahinasyon sa publiko nga direktang nagdasig sa disenyo sa modernong paranormal nga nagduki-duki gamit ang teknolohiya sa spirit box nga gigamit sa mga hunters sa mga multo karon. Maunang dunay ghost fighter, walay labot ang ghost project.
4: So the spirits wake up.
1: Wake up. Unsa man mato tarito. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan Pagadian na ginasarang pribadong tulunghaan sa syudad. Kadunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC
3: Martin Balita. Mga Madi o Padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, dininaputa sa balitang showbiz. Kay controversial, raba kay ni sila.
4: Yes, of course. Gi-confirmar sa wedding officiant nga si Makati Mayor Nancy Binay, nga gikasal ng actress nga si Bea Alonso, o ang presidente sa Pure Gold Prize Club Incorporated nga si Vincent Co. Sa usa ka civil wedding, nga gihimo sa Makati ni atong Hulyo 13. Sa social media post, nagkanayon si Binay, kinasal ko na po sila. Nga maoy, nagpaligon sa mga balita kasado na ang duha human mikailap sa social media ang mga hulagway nga giingong photo sa ilang seremonya. Sa miaging mga bulan, nahimong sentro sa mga espekulasyon ang magtiayon human mo gawas ang ilang marriage bonds o mga taho bahin sa giplanong kasal sa gawas sa nasud.
1: Manmango ni sila ka ng o tinuod ka nga lalaki, mangita gyud kag pamaagi nga makasal, di ba Nike?
4: Yes. Pagusto may paraan. Pagusto may paraan, pagayaw maraming dahilan.
1: Oh, ana na siyaging. Oh, nangita gyud pamaagi si Vincent Coba nga makasal.
4: Ana niya ka love.
1: Oh, makasal sila nga wala ilahang mga ganikanan. Sila yes. Sila ra gyud ba? Amura ra gud pod og kami. Kuan kanang kami-kami ra pod. Ana man yun na. Ngita jog pamaagi ba? Nga masilyuhan, mas mapalikon na ang panag-uban. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naglantaw po di ay sa bagong official Facebook page alang sa mga entertainment program dinha sa BBC's Entertainment. Okay, wala din ni naka-live diri di ay o gapil o. Sige lang. Daghan king salamat kaninyo sa makanunayon, mga kabagting o kabalkada. Good morning ni Merly Templado. And of course, si Queenie May Quizon Digolacion from Quizon, Bukidnon. Good morning also ni Jinami Ayaay. Naglantaw sa Facebook Live karon. Divine Grace Blaza. Ayan Magallanes Alvareco. And si Kinsapan ni Natoy Taga Agriculture Office sa Dinas ning Rancha. Kaila ka na Ate Darian, classmate daw mo. Agriculture Office sa LGU Dinas. Naglantaw og naminaw daw siya kanato karon. And of course, good morning di ipod sa Daminaw Dinas Tukuran si Sir Rogelio Mina. Nag-message yun siya sa ako kay naminaw yun ako no siya sa Radyo Bagting and Bell FM. Good morning also ni Gadin Agan, Mayong Buntag, gikan sa Batangas City o si Lynn Chorbo o kaninyong tanada. Ang mga naglantaw sa ito ang Facebook Live. Daghan kayong salamat, hantod ug mapuhon. Mao ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga ting balita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kag-tagos ka bulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan niya siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pagkapi nimo buntag sayo kapi niya unto mo inom na pod ko 3 times ini kapi jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
5: Radyo Magbating.
6: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
7: Pulso pagkatawhan. Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Ug pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
8: Mahigala, kumustag may buntag ninyong daran. Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 15, Tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilamang sa nag-unang registration sa Nakbayan sa Pagalian. O kininyo mahigala, Elmer Bagits Maghanoy.
9: Kaya subscribe sa rabotin mahigala ang gigawan ka ninyos media oras nga talumanon ang programang
7: Pulso sa Katawhan.
9: Sabay na mahigala, kumusta o may adlaw ka na itong daran. Miyerkules, season regular sa ngunay ang balungsod. Mismo sa siyudad sa Pagadian.
8: Mga amigo de Consial, kumusta man dias Consial Jigger Ariosa be? Sayur ba kay na?
9: Ato gining unahon si Consial Jigger Ariosa kay ato makita ang sinsiro nga serbisyo ba kay laliban gag ang ilahang sesyon alas 9. Hawa pa alas 9 abot na. Murag nindot ni ang ngayon mahimo untang presiding officer.
8: Oo, oh, ngayon ta mahimo ang vice mayor pero napamanggoy isa, huraga. Pero, okay kaya na siya ba? Angayan ni mag-board member?
9: Hindi ba ka, vice governor?
8: Okay. O, baday yung itong isa, okay na.
9: Okay. Nindot mong good mga higala nga, makita, konsehal pa lang ka, makita na bitaw ni mo nga sayo kang mabot, na oras diha nga, mo na yung ikasabutan, wapa ng oras sa abot na ka. Okay, kung mahimo kang presiding officer mga higala, ikaw may nangulo diha. So, ikaw mo yung sayo, diha?
8: Pangutan na. Maroon ni sila ni Conseil Lance.
9: No.
8: Maglibog bitaw ta ni Conseil Lance ko. Sige, pabati na to. Ito na, itong ipangutan na si Conseil ba nga? Dili mo na ni mo kaoban o grupo sa una Conseil. Unya, masagotan sa dili. Ang eleksyon na magiging dinautay. Witik-witik. Unya, alam ka, biso-biso siya dito sa ang dili niya kaoban o grupo.
9: Unya, ato pong natanaw ron nga, muraog isa katuig gabi naman sila. Nga naada sa sa 15 City Council. Wala po yung mga dagkong panaglalis ba? Nga kana bitong abot na sa Dunanay Mohilak.
8: Dunanay
9: mag Dunanay Mangluod.
8: Oh, ato napita to nang linaya ug linabayag baso.
9: Ora Bisaya ito.
8: Linabayag ug baso.
9: Bisaya to na si Sud.
8: Mo na nga, pakita ni mo ba, kabalugin mo pa ilin-ilin si Conseil Lance ko? O, mo na yung mahimong mayors pagandian, pritigyo ninduta ba? Okay, sa kinayalandaan, dili man mapiling tao.
9: Executive banggod mga higala o legislative. Ang legislative, tigbuhat na sa balaod. Unsay mga ipanday nga balaod. So, dapat maayo ka mo research, ana. Kabalog ka sa mga terms o research, ana. Diri pod mga higala sa executive. O kung sa himoon sa mga konsyal, execute sa mayor, kasi may chief executive. Diri sa executive mga higala, kinahanglan kabalo ka nga mo ilin-ilin. Kabalo ka, example na, mo na iyang kinaiya. So kabalo ka nga, mo na iyang kinaiya. So imong, ang iyang kinaiya, imong kopyahon. Pag-abot na po dito speakers, mo na po na iyang kinaiya. Ang kinaiya, imo hang sundon. So dili bitaw kay mo straight ka nga og ikaw na kay mo ni mong kinaiya i-adapt nimo dito speakers mo pud ni i-adapt nimo dito speakers mo pud ni tan-aw nimo nga di man mi kauban na bahala na sila dili na mao as executive. Okay, example ang executive naamay mo duol nimo nga adunahan naamay mo duol nimo nga kabos naamay mo duol nimo nga
8: may problema.
9: Sagad na bas mo doon lang na, problema yun.
8: Una nga, nakita na ito, no? Ayan, no, sa Osaka Mayor, kabalo siya mo adjust kay... Usahay manggod, og di ni mo tagdon ang uban, lakip na ng mga kontra ni mo sa politika. Namay mga negative good, anak, kay usahay manggod, muna ikigod na ito siya lunch ko nga, abisan pag dili siya kauban, wa man po siya masayod ko, no, nga sa umabot, mas magkauban sila. Pareha na ni Conseil Roger Acidillo. Dili man sila kauban sa may election pero karon kauban naman sila.
9: Naramad to sa Jumpspear.
8: Jumpspear. Labi na yun katong araw na pagandian. Basta yung daghan mga kalihukan na Asia.
9: Mahinaw kita ha sa ito mga concealed transition. Sugod tag sa'yo eh. Kay, wala puntaan ng kita mo'y konsehal o niya kita mo'y malate. Makita mo ay di makasugod ang sesyon kay kita may maywa.
8: Pero araran na lang po sa sagot niya pang lusod kaya di man pariha sa probinsya. Sa probinsya mo tambong kag sesyon dito. Kung naman mananghid ka. Kadi ka mananghid eh makapusod doon.
9: Ogma, sesyon po ito nila dito. Pero ngayon lagi kay mananghid mang gadaan.
8: Nanglan, what way ka mananghid?
9: Pero matod biyan ni Mayor Samiko katong sa interview. Ano may kids Mayor Samiko nga dapat kana sesyon amigos kay kan man na ang apektado anang gisgotan ninyo ang mga tao biya masayod ang katawhan mga higala so mga nakot tapos sinpohon abli ang guro na pohon
8: sanggunian panglusod
9: dire sa sanggunian panglusod
8: sa bago kaya ang nalangan maguna ang katong budget na lang sa kani mga equipment o katong pagtaod o kung ano yung siya ikuan.
9: Ngayon, nalangan mo ba na?
8: Sana katong katong hagdanan bitaw ng mudagan?
9: Elevator? Escalator?
8: Escalator?
9: Escalator. Masipyata, calculator.
8: Ito na, kung sa first time in Region 9 nga na ay sangguni ang panglusod ng escalator na. Diris, pagandian.
9: So, muna, mga higalang, ano, nadugay mo ba na?
8: So, nandugay nila og himo og budget kay naglibog sila nga yunong na may escalator. So, apil man na.
9: Nahiputo elevator.
8: Nahiputo elevator. So, napo elevator, napo escalator.
9: Nindot kay mga ito. So, ang part 3 sa ELSAM atong isgutan, pansa dili papaminaon sa nato ang part 3 sa interview ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko.
7: Pulso sa Kagawahan!
4: Sa pag-uli, ito ginabuhat ba? Sa first, galing na kandilit sa tuho nga makaya. Ito ni Sumbago na, at pila ka kilometro. Inyong lakon, may bago ang tuho niyo mga balayan sa ba? Abo, sa sakit na ito.
10: O, amo arang kao galingon siguro, amo ang sa kanang kuanan leno. Di ka makaya, but siguro we draw our strength from God. Kaya kung matingala, biyapag ko siya nga, kapoy man, but because of the grace of God, makaya yun na mo, kanang mukat-kat bito miglagyo kay nga bukid, nga tagsa kauras kapin, dili, mag-abo, dili, lalim, pero kanang, malingaw ra pod mi, nindot ra pod niya, o, hapsay amuang lakaw, malipay ra pod ta, so, and then, when you know nga nakaservisyo pagtarong, o niya, nindot ba? Kinakay na tabangan. It gives you a different kind of satisfaction.
11: Kailan ka ba ang guys ang inyong mga
10: 29. 54 pa ang atong. So napatay out of 54 pila pa tay ba 26 more to go. Hapit na.
4: Mabla. Although partly mo na na-expect kagay na pero gusto na mo nga palawman gamay ba? You know, kita taga-sidad ta, no? Come on, ato yung mundus pa. Masuok-suok yun. No? Kung sa'yo mo ang nakita, observaran, kung sa'yo mong nabating, labi na mo ato mo, atong house to house, yung mga
11: nemo,
4: bakit ito dito?
10: Daghan yung kaayong kaisuna na ito nagkinahanglag taba. So, if only the government would work, if only everyone in the government, all our leaders, will unite, magtinabangay, mas daghan tag matabangan, kay daghan kayo sa itong kaisunan, nagkinahanglan yun.
12: What particular
10: year is it? Kinahanglan niya? Economic magun ang problem. Kaya nag-iuban nga kanang ang mo na gina kinahanglan o bugas. So mo na ang ilahang mga panlawas ilan lang ulahi.
12: Mo yun eh. Importante.
10: So kinahanglan yun nga nag-iuban ta, ang national government, ang provincial government o mag-usa lang tanan matma kataga na to sila sa dili man tanan nilang gikinahanglan kaya makuha nito nila ang ilahang mga panginhanglan sa edukasyon sa panlawas atong ma-address so, nya, siguro kung makuha ni ang ato ang kuan sa atong housing matagaan na to sila decente man lang or kanamang social housing ba nga naalay atop nga ilahang nga, usahay manggood nga mo atumis mga panimalay usahay dili magpanuko mi uksaka magpuli-puli mi usahay mi umigdiri lang ta sa ubos kay mura namang jug mo mahugno jud so mangayon na ang mga cases nga ato ang makita nga murag kumuton bi pwede mong kasi-kasi nga when you see this kind of poverty mo yun jud kag wala kay rason nga mo reklamo sa imuhang kahimtang
11: madam naabang mo na experience nga nang share nga naay nasli problema nga gusto sila mo sa city kay magpatambal pero lisod sila sa transportation financial kanang naapakod mo na experience na di po ko kawayan kay para dalun sa ito kanang sulod habor na naman yung anak bang experience kaya kung saan pwede ibate nyo kung na mag-share o kanang aga ako na lang ba
10: kana among gipang-adto sa ilang mga balay
11: giago to kay wa
10: inana mo na among giadto sa ilang mga panimalay kay dili aga kuno naman sila din ang uban pod kanang murag pasagda na lang bitaw kay kanang kahulat na lang ba kahulat na lang sa ato abi pong naadto nga mga cases no nanay biya po upat kabuk na namatay na nanay namatay sa Lison sa mga sa Kalasan Dampalan oh thank you.
12: Ma'am, ano po ibalik, ma'am, ikuwan mo, ma'am, karang. Ang kapto dito ang mga resita sa doktor nga mahog na itong maintenance. Pwede ba rin mo balik kung istorya, ma'am, nga ang maintenance po nila kumaon sa City Pharmacy?
10: Oh, yes.
12: Monthly?
10: Tagaan mag-yun na sila. Tagaan na sila tambal good for 30 days. But katong lagyo kay nga mga lugar, gihatag ni doktor tag 2 months yun kay para... Pero amo silang gingnan nga dili walaon ang reseta. Labaw na sa mga senior, kaya ang uban din naman nakakanaog. Padala lang sila sa ilang ID, and then ang reseta, tagaan sila din sa kuan kay. Na-enroll naman sila din sa for maintenance. Maintenance na siya. Pero murag na siya required after 3 months, i-check na po na sila balik. I-check up sila balik kung ang ilaha bang gihatag isakto ang dosage mo nang gusto mo balik unta pitaw pagtuyok.
13: And coordinated ba sa barangay na in case nga kani nga household
10: need the, there are cases nga among gikuan right there and then ma-turn over na mo sa mga kuan sa BHW. But there are cases nga ang CHO na lang yun. Sila na yung mukuan sa ang mga nurses na. Kay dili man pwede ang city ra. Mabito na there are ka ng mga health workers sa barangay na po lang mga nurses kay sila po mismo. And then mukuan po nila o kinsa po ang mga dili na kalakaw, ang gakinanglag tabang, kay sila po mismo ang taga-barangay yun po mismo ang nakamao. Kung kinsa po yung gakinanglan yun sa pinaka kinanglan nga tabang.
14: Mama, kanin yun sa mga napaabot doktoro ini ko na ko ni kay ang kasingkasay magud sa mga wa gyud tawo na napansin sa dugay panahon ba nakita ninyo og napaabot ninyo ang serbisyo ba kalipay nga dili kabayran pang napit time o panahon nga sa inyo pagkuli gigkan sa ensa man nga nakahilak ka tungod sa imong nakita
10: maski maamurag maantig imong kano eh maamurag makuan ka sa usay sa mga sitwasyon ba. Pero naman ta dito para mo tabang di para mo hinak.
4: pero sa imo bang mismo na saksihan dito ma'am, nakapag-usap ba sa imong panglantaw sa kinabuhi?
10: Murag ang sa akong nakita, murag it made me like kanabang kinahanglan nato mahuman gyud ning Elsam. Ganahan ko nga makita nato ang sitwasyon gyud sa tibok sa pagkadian kay para makatabang taguan ni mayor nga mayor kani mo ikinahanglanon kaayo kay daamgud usay di naman guna makita nila no so makatabang siguro tag unsay mga kinahanglan nila nga mapunduhan pag sakto.
14: Okay, importante gani kada adlaw na si video mo pa kay si Jao mo boy sa over ba
4: dots
10: dili kin
4: dili magbantang ni diay sa makila rin ako
11: alas mab sa imong pag house to house ba sa may best experience mo nga nagka-kwan juga, nagka-tulog yung luha.
10: Na ay mga kanang usahay kaning mga cerebral palsy nga makadawat og atong tabang katong namigi ko ang wheelchair nga pwerteng yang lipaya kay namdom ka tuloy pwerteng yang pakpakpak ang yang mama mo pwerteng hilak kay makuan kay ang mother mo'y nalipay kay ang katanaw nga iyang anak perting lipaya nga mong itulod-tulod sa iyahang wheels. O niya, kanang, ang ma, or tanaw niya sa mama, ang mama mo'y perting hila kay, first, murag dugay na doon kay panahon, o niya nakita niyang anak nga, murag nalipay. Pero, oh.
4: Katupong dugay na kayo ngaway, luwas-gawas ba, no?
10: Oo nga, makagawas sila kay naana ang ilhang wheelchair. Murag kay, mga bedridden manggod ni din, ang upadili sila, di na sila matindog ba? So once nga makalingkod sa murag lahi ang ilahang look makita nimo nga lipay kay sila. Though sa among mga nataga wheelchair nanay upat ka buhok namatay pero at least magsurya bitamin dok no matis no nga nalipay na una siya nakaning biya sa kalibutan nakahatag ta masing gamay kay kalipay niya murag nalipay lang pud ni.
14: Madam, naa pa kay

0: Nga kami mo'y mubit-bit ni Ani sa mga barangay.
1: Pamila, karabang, I'm sorry to say this ha, pero karabang programa sa ELSA na naras, World Court, Barangay Hall, para kumur na bang gol. Pero hindi maghihimo ninyo na house to house niya, tanang barangay, di ilalim nilis, okay, buhaton. Curious lang ni, kinsay nagkahunaaw na Ani Spermino Dios, initiative yun ba? Buhaton natin eh, mag house to house, kinsay nagkahunaaw na Ani ma'am, sa inyong grupo. Naka-initiative ba rin nga? Dapat, buhato na ito eh. Buhato na ito eh, mag-house to house na.
0: Sa meeting na po na namo, na nagkuan, na-come up po na, na kinahanglan na ito, na matanaw ang sitwasyon yun. Naas.
1: Oh. With Ma'am Tyra, of course po, no?
2: Okay. So, maalay, schedule ba?
0: Si Tyron, si Tyra.
2: Schedule ba? Ano sa akin, schedule ba?
0: Sabado man tomorrow.
3: Ma'am, kaning namang ko yung mga nalungga na mo ang mga individuals na gusto sila kita, mamunod kayo, gusto sila na mo kabinipisyo sa exam. Kunya karon kay tao man sa pika, ginapuglan daw sila sa pikas. Ano ba, ginapuglan? Gusto may kakamawag mo sa mga ano, sa tumutod na gusto mo ma-avail.
0: Gusto sila mo-avail.
3: Gusto sila ma-avail, pero ipuglan sila sa mga leader sa pikas.
0: Naaraman mi dito, pwede man sila mo adto na mo, pero og kanang og magpapugong sila di wa na gyud mi mabuhat ana, pero kami maskin kinsa asa wa mi pakialam og unsa ilahang mga political affiliations. ELSAM is open to everyone, maskin pag dili ra taga pagadian og naa dito amo yung tambalan.
3: Dinapoy po sa social media mo kalawtan nga naa daw mga barangay nga wala daw mo dina pa pasudlak.
0: Wala man. Welcome man mi sa tanang barangay. Welcome man mi sa tanang barangay nga kuan amo ang natuan. Oh, basin ang ila siguro mga tawo ilang ipungan, pero kami wa mi nila pungnga kwadto sa barangay. Pero so far wala man pud mi barangay nga naadto nga walay tawo. So far pasalamat ko sa Ginoo nga ang tanan namong naadto daghan yung nakadawat sa maong programa o benepisyo.
4: Na may mga kapitan na mag-participate?
0: Daghan. Daghan kaayo. Mga pipilar ang mga kapitan nga wala din ha pag-adto na mo. So most of the kapitan, maskin pagdili sa ito ang grupo, naagid sila.
4: Ibig mo nakagawat nila na
0: yan? Naapod.
2: Mabot sa katinong na nag-iingon nila ma'am nga doon ay mga gusto magpapag sa ELSAM apan ginapugyan sa ubang mga leaders. Ginapugyan sa ubang leaders, ma'am. Kay umuato raw puno sila, papawaon sa sayutang ilang ipoyan.
0: Wa na po mi kay baluan na. Pero ang ELSAM, open lagi gid sa tanan. So, dili lang po nila. Kay libre man siya.
5: I'm going to go to the ELSAM.
0: And then ang agriculture, kuyog sad, naapod sila dito ikuan sa binhi, nang hatag sila fertilizer, tanan nga mga socials, ang CSWD naapod ma'am sa atong social services para sa PWD, senior, and solo parent. Naatanan mo na siyang tanang programa sa city government. Gidala na mo sa ilang tugkaran.
1: Okay, thank you for sharing us, ma'am, ilang your participation as we continue to do this, ELSA, ma'am.
0: Oh, so, kung ano, ang libreng serbisyo alang sa masa, magpadayon. So, next week na po, kay para ma-ato yung ma-ato ang tanang mga barangay sa Pagadian. Ang ato na ato, 29 na kabarangay, so we still have 26 more to go. So, ang ato, kuan lang, kay mostly, na-covered naman na ito ang tanan sa bukid. So, ang dire na puta sa ubos, mas daghan-daghan na yun ning kuan. So, ang ako lang, you pray for us, ang atong mga kauban, nga dili mahilantan, kay ulan init, gibaktas yun na ang mga kadalanan, ang uban, mas kinuway dalan, maghimog dalan kay para lang yun makadto na to ang mga tag, mga lain-lain yung mga balay nga gakinahanglan sa atong tabang. So kaninyong tanan mga our friends from the media and the pagadian, thank you for the support.

0: and padayon pagkasenso pagadian.
1: So nabati dato no ang last na ni sa ikatulo ka part sa interview sa mga media. O gani ato po ipabati niya ato ang nakuha nga impormasyon mahitungod sa kini ato mga kaigsoonan nga Mormons nagdonate sila og upat ka mga machine pagbilat ng dialysis o katong mga scanner og uban pa.
2: Importante bigay na mga higala. Pina ato ginigifokusan yung panglawas nga isgutanan kay karong panahon na problema do kayo eh.
1: Ulan init, mga tuntutunlan.
2: Paglawas ni mo mga igalag, huwag kayong sakto exercise, huwag kayong saktong kaon. Igalip, salamat lang punta kay naaning Elsa mga higala nga muadto gyud sa matag barangay kay usahay ra ba ang ubang mga tao mga higala. Huwag gyud na sila'y panahon nga muadto hospital. Huwag gyud na sila'y panahon nga muadto og clinic.
1: Okay, ilang mga tanaw gud, umadto ka clinic, magpa-check up ka. Kinahanglan na pong kwarta. Mapalit na pong tabal. Kaya, kay anak nindot ng ilsam nga programa sa city government, nagdala sila doktor, nagdala sila mga tambal, unya, napo sila yung mga gamit ipanghatag. Napaganito sila yung bugas o katong grocery items.
2: Manina sa nindot bitaw kay ang tao ba makaingon? Hala, nadaingon, anak.
1: Kaya na pa eh, katong kuhat ka na bitong sa mga kahayupan.
2: Bitin na eh.
1: Nasilay, daghan nila kahayupan.
2: Nama po itong animal nga doktor.
1: Nasilay deworming. Nasilay katong EI nga o gusto
2: EI insemination.
1: Kanang gusto ka nga dagko og anak ang imuhang kabaw, napod sila dito. Daghan pang uban nga mga serbisyo. Agrikultura na siya.
2: Nya napod sa legal. Napod sa legal mga higala.
1: Problema ni mo nang makitambag labi na ang problema sa kasagaras mga barangay kana magyud dulo na awayan.
2: Dulo na.
1: Una po yung mga abogado nga kuyog yon po.
2: Dulo na siyuta. Kana bitang sa Mohantika. Anya, dugay na kay ka mga higala. Apoy uban, nag-abang diha. Anya, huwag saktong titulo. Lalis na diha. Nga,
1: klase-klase lang. Napoy uban diha nga mga bintahoso kayo. Bisag dili siya kanang samuhanti. Magpakasumuhanti yun. Hatagan po nag-advise sa
2: dugang, pin. Dugang problema po mga higala kining mga certificates. Birth certificate, marriage contract, sinumar. Dine mga ingunana, mga higala nga mga problema. Kay nguban manggod labi na kanang sa birth certificate, na kay mga sayop sa imong spelling, mga sayop sa imong kuan. Ang nguban dili na mo adto diri sa sentro kay kapuya na ba?
1: Sempre biya na siya kanang mga wrong spelling lang, dili na kinahanglan court order na.
2: Ang nguban kay kulang pong impormasyon.
1: Munang naligi abogado po kuyog nila. Unya ambot mo nakakuyog ba itong taga PhilHealth kaya hindi sa sintro god kuyog ang PhilHealth na po ang isisis
2: katong itong magkuha mong MDR di mapadali na kayo mga higala
1: matabangan ma-advisean ba
2: update ninyo sa contribution sa SSS makita po ninyo dito mga higala ingon man usap mga programa sa SSS ila pong ipahibalo o at least nindot ni siya mga higala nga dili lang kay programa sa gobyerno ba. No, nindot ning una ning set up mga higala nga
1: kita no one stop shop.
2: Mo nga.
1: Kay namay taga health. Napoy taga agriculture. Napoy kaning taga SSS, PhilHealth guban pa.
2: Nay taga civil.
1: Oh.
2: So one stop shop nga programa mga higala. Pero dai may chat na to dire. Guys, ilag ko yung ang LTO, guys.
1: Ilan ang LTO, guys. Ang daghag-dakpan nito.
2: Ang karaban ko, abay, dira, ilan ang dakop.
1: Walay dakop. Orientation lang.
2: Orientation lang, mga higala. Daghan mo mga driver nga. Pagkabalo mga higala, unsay pamalaon.
1: Sa bukid po, kapoy na lang mag-helmet ka. Kaya gikan kasi mohang basakan. Mag-helmet, padayay ka. Niya, nagdala kasi mohang imuhang anak nga nandun nimo sa kaling programa sa ilsam ipa-check up nimo mag-helmet pa na ikaw niya naghangkag mga bike ride naanad mo na sa bukid god mo mo na amuha sa una
2: dalaking oras ang panahon ang tutugma sa mantag na sa mga istasyon kininyo yung galas kahanginan
1: kinasa yung pagkis maghanay
2: kinasa sa extra button naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan inyong